0: Cam ce tu o știi? Riboane Raciungo, Mizofi, Progena Bumani, Locea Uitani Rivu, Ngiam Tanda, Capra Prefe, Ia Copra Sia Cajo, La Africa Cipembo, Cebe Gana Ciotela Ciguara Murumba Pi, Bana Kelvin Momo, Asi Chieli, Zobo Drive Camunete Zafu, Mirko Sia Ciotela Reavuna, Rutaro Pesera, Rombeka Namshiba, Baka Divone Bumani, Naba Funzi, Kashte Mwachashu, Nolora G-Voice, Rutaro Progena Ngesta Choice, Vaone votokotela muima. Iya, nduvange no imina tu. Lo chani macheroni uitane, zuko chimbule mianina na mani. Vati vana dikolabelesa mungi ya suzunezo wa kwete, yanga mandarabelesa. Oho mwezi unara kwa kao, mwezi wa ziketu iziza mibuso ya po. Huna banji vano kwa mbauri, arekovia ravona zofanera uri riri ketenga ngombo wa uri. Hafa unera kuzura hone, mafungwa ndisezu ya chumeru. Asuko chimbira mafungwa midagasi na madhi. Hungweri voto itanoto kove kana jisima. Kana milonge ya madhi na zikoro mokana na sufu. Asuko chimbira sobo tingabanda. Kabada belese fundo nangangere vo Eastern Cape kabunje. Habu pongane fadha. Bato subo noro kadibana ndado ya mafungwa ya zibada kuchimbire katina zi mwepezi ya. Haba kwamba lele laure. Sune zure chukwe kami buso hii hapo. Ni kwa mbora kawwe na zine zaitiwa abo maninga mubuso usumbe zauri bananda abana borine kana bananda abana batunga uri arale zwa sararo ndiani ala uru docha ringana rob tongo life ya pezese life isi ya vachaini chubangani basgira ngandereya kama zao nena mbora karifana panda no David zana locha witani wofu wate
1: zabu dirita ndi usani gejivwese mkwa maduru mbasi
0: ndi mduru wa msanda ange ya vondave zita
1: wa msanda babichifu vane mtangira ndiriki mtawasi ndiani ya vondave zita ndichituwa wa fix ya fanero maria the best G-Voice.
0: Kuliko kama watangane ngeo, namusi ni kwe oneka denga mpigarare street.
1: Ndi ya nige ka denga mpigarare street ya nige ya wanda vizita parlamende ni ya college voice.
0: Kaipepe the flag atiri ya inombe kanda mshimo lochera zizi.
1: Usi na nafzi mwoni, una ba msanda, divane ba mavua parama, ba msanda ba neparama, wari imbe kanya mshimo ye. Kambure waifuna nga manda, buto iketanga college voice.
0: Nindu mbeleza na gugwa nge mrodi.
1: Indi dosikisa, adobaba na bamusanda wani murudi wa murudi na wani wari hindi kanyamushimwe waitetanga college voice ndapesera na bamusanda wani tengwe bachira vuruchi baba tete na wani wari hindi kanyamushimwe waitetanga college voice eriki mtawasi ndi mulanda wa misanda inu niwa neba mafukuri ndoribuwa niwe na duba labu dindi mduru wa bamusanda wa shivu ni mtajira nda G-Voice
0: na urini wabu zebo tenu rufi tobele ngara rame lo chani machero ni uitani.
2: Nao,
0: Jaita. Job dribusa nge.
2: Nekamba na kote ya rubana kupo hapa GC.
0: Nikoti ya urugao nanyi?
2: Nikoti ya rubani na furufero.
0: Oh, koti ya rubani na furufero. Baribaone hapa Jimistene, bapirofili, bagaiba makausu, batungwe ipio.
2: Zile ni mshumo ni jetpaka.
0: Kuliwa nga mwanda gane kia kaushumi we jetpaka te.
2: Zile ni kumbia para utrate yao.
0: Kama doba doba rife
2: ni dechema nga chila ui alpeye mashia mama kade ndi kata ziyaza liyendi tobe nga ewo nga ku nga kuna chila ndi kwa tuanga ito pese nga wana nga ili ene muketo na chila kari uwa nga maanda
0: kari uwa nga maanda fumi na mina fezi mina etzeri kusia chote wala. Iya buna lutaro fesela urambeka na mshomo G-Voice nani pano mshu sari zuri mfuro uruwa ponda lo chaswabu tinga manda mbuso ichingaba ya ore liko chaswabu diwa tungu ifi vena njiva kaspi ni machero ni avudu itani
3: rione G-Voice
0: kuli wanga manda makazi wabana
3: nivu mane afa nivu mema vura vura
0: ni mane wanga
3: ni mane wa G-Voice
0: ofirwane famkara.
3: Ay, na msindi duvaluuru wa kwa mbua yini.
0: Ope kwa nye mbura
3: una Prince Junior na Musi.
0: Kukukutuku.
3: Kukukutuku na msindi duvalako.
0: Duvalavu di la mapepo kada jana nge yomani, eh?
3: Aloha duvaluwa nesa mani mrena varitondanga kutanga mani.
0: Kuri wanga mando kukutanga kutakarenga manda kujie dedi na ma.
3: Kufuna rumwe parapara nde kufuna rumwe kukwe wa madrumbazi.
0: Kubuzi wore hey ufu utakari wenga manda none ridito gomeleno difara
3: lingwa duvandiko kuyakuri mami ndiri Tedi bo vuya na G voice. Guy, ni ndiko dzudzanya ndiri ndino na muyeni. Ndiko sunda dzwa G voice ka calendar.
0: Aba murumelise musuwana vari ferdo ferrari chimubona kuti takaranga mana.
3: Ki dotakara ribi diva vuse.
0: Ari kuriwa ngama takarike hotel.
3: Ndidotoma nga karadzi yanga nditakara ni Raymond Masuta kwala padzi madzumba to.
0: Uro waifuna.
3: Nga manda ni marume abana ndi denga Elioto Masuta ndi karadzi yanga nene mwana wa mani kwala dopeni. Ndipe jiserenga chini yanga ndi mpo Masuta ne kwala padzi madzumba to jobege nga mshumo.
0: Rikuribu nga manda gana ngeo mane.
3: Lori
0: buwa jivu wa hivu. Mane. Lo, chani bachalone uitari.
4: Mada.
0: Hey, mada.
4: Na uitari mada.
0: Tafuwa mada, siku ditana.
4: Mada, siku simbi ya kani.
0: Oh, inane paru, tufabu mwa mara, rafa mwa rito phone.
4: Hada, nori hadi, tushitiba sore, ni phone aso yesu.
0: Ah, rito phone na mada, le dela chibi uitir.
4: Le dela, mada.
0: Ah, rata tufama angwe.
4: Ufu nubuzise ma.
0: Ufu ditana.
4: Nandi nga kala vuchunga, nga mkivele ngele wania.
0: Chungani pa siyanga rofungwe busenje hapa.
4: Ee ufunde kuti sorona ola chikoso te honela. Kuti honela bachingate.
0: Ngabo chipingate.
4: Ee.
0: So ai oba mafungwa late yabakala ba mikumbini ti.
4: Okay.
0: Ti ati bakala baba ko ro u warutanda.
4: Ya zvino hopfuni nekudzisa mbudziso pfya bano rokudzisa rakati voice ore na ula uchikosi odi onela chipinga ape
0: ah this is a lady
4: mada
0: ye mada
4: mada waga
0: ai zvabudi mada
4: pepo yako lengo rokuwa mada
0: eh mara ngangeno kududela nyana namusi
4: ukududela ne
0: eh ukwini
4: ah zvino ngene to shasha ayo na mada waga.
0: Ai, zio mama bambiro dhala mziapu.
4: Ai, oto tukanya na madhiru ne, hei, zui komo nyana na kabana, basi ngoso koya na mboni ma.
0: Karte ende, unwe koro omo zinu hao.
4: Mada.
0: Mada.
4: Aniru na kuwa mada.
0: Ah, zomdi mada. Ya lo, chaka wara ndiripe mna ndia watu, vane fondi kovidza, manja, spikiri, natandiswa, mazwai. Nditandiswa mazwai chere. Ya, kamazu kabela na stone. Ya, lafindo fire, kisuka mapaper, sarama kadbogis. Lafindo fire.
5: Mashu, mafungo madipangea. Dowi famasi njelele bia ba abba bekari akale na musina tiri na chibadela. Rina chipenchara cha Rizas Aqua Cream uvanga zi 25 September ushika zi 7 October 2026. Aqua Cream original formula iyi. Iko uta uvaka 40 rands uyaka 29 rands 99. Ndi uvaka 40 rands uyaka 29 rands 99. Chipenchara chiwana da Dowi famasi njelele bia ba abba bekari akale na musina tiri na chibadela. Kabari phone leka 072-607-4370. Dowi Pharmacy.
6: Nabone bana budzuro. Kaba sendele. Ri di tonde ngambeke nya mushumo ya mulakuru ya pinduwa.
0: Ndidza mulova namba mulova. Hamba panda namba ula. Rakadi wa genge robla rio chemuta pe funani na te basikolo sibajini ni mangla spikiri tandiswa kamazuna kabelo. Una store. Lifindo fire.

0: Valioro la African Renaissance Unity Party, ARU, vari vha khou dilugisela khetho dza masipala dzine dza ḓo vha hone nga ḽaina ḽa ṅwedzi wa Lara, hune vho no ḓi thoma na mafulo a u kunga vhakhethi tshiṱerekeni tsha Vhembe. Ḽioro ḽene ḽi ḽo pika u mannḓafhadza mahosi na u vhona uri vhadzulapo vha ya wana tshumelo ya khwine. Ri khou sedza ḽene ḽi fhungo zwa zwino ri na mudzulaphanḓa wa Ḽihoro, Dokotela Vho Edgar Musie. Dokotela Vho Musie, ndi matsheloni, ri khou vha ṱanganedza kha ndevhe tsini.
1: Ndi matsheloni muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM, ndi livhuwa u ṱanganedziwa kha tshifhinga hetshi nafu.
0: Ḽioro ḽa African Renaissance Unity a si ḽioro ḽiswa kha polotiki ya ḽa Afrika Tshipembe, fhedzi ngeno tshiṱerekeni tsha Vhembei ndi lwa u thoma ḽi tshi khou dzhenela khetho. Midzi ya iḽi ḽihoro i ngafhi, na uri ndi ngani na ṅwaha vho to dzhia tsheo ya u dzhenela khetho nga ngeno tshiṱerekeni tsha Vhembe?
1: Ndo livhuwa muhashi. Ḽihoro heḽi noni a ḽi tovha ḽiswa ni. Ḽihoro ḽa African Renaissance Unity midzi ya hone i hangei ni KwaZulu-Natal na Johannesburg. Zwino ndi vhone vhathu vhe vha wanala vha tshi ḽi thoma nga 2024 vho dzhenelela dzi election dza national. Vha ḓi to balelwa vho wana dzi seat, mara nga hangenoni kha Limpopo vha vha sathu to vha hone. Zwino zwe zwa itisa uri ḽi wanale ḽi tshi vha hone kha tshifhinga hetshinoni ndi ngauri riṋe ro wanala ri tshi khou thoma vho ḽiṅwe dzangano nga nṱhani ro ri khou vhona uri tshumelo a i khou to ya vhathuni nga nḓila yone. Ra vhori ri tshi ṱangana navho ra vho wana uri zwipikwa zwashu zwi khou fana, uri tela ri fhungudze madzangano ane a vha kha polotiki a ri shumisane navho. Ra vho wanala ri tshi joina vhone ḽa tshidzangano ḽela ḽi tshi pfhi Kingdom Restoration Movement, ra vho joinana na heḽi dzangano ḽa ARU uri ri vhe tshithu tshithihi ngauri ri khou nyanga u ḓisa tshumelo yono fana. Ndi ngazwo ḽi tshi khou thoma vha hone nga haningeno kha Limpopo Province muhashi.
0: Vha khou dzhenela khetho kha masipala muthihi fhedzi wa Thulamela. Uyo masipala vho u nanga vho sedza mini, dokotela?
1: U swika zwino kha Limpopo ri kha Thulamela municipality, ra dovha futhi ra vha kha Feta Khomu municipality fhedzi, nga nṱhani ya uri nga hafha Thulamela ndi hone hune ro vha ro toka hone midzi sa dzangano le rine ra vha ri nalo nga hangenoni. Zwa vho itisa uri ri vhe kha Thulamela fhedzi ngauri vhunzhi hashu ri khou bva haningeno, and tshililo tshashu tsho vha tshi tsha uri kha ri khwinifhadze municipality washu kana district yashu ya Vhembe. So nga nṱhani ya uri ra ri kha ḓi to thoma, ndi zwone zwe zwa wanala zwi tshi itisa uri ri sa to to wanala ri tshi to vha na nungo nnzhi dzo gidimana ni masipala yoṱhe. So ra vhona uri kha ri fokase kha masipala wa Thulamela u itela uri na zwine ra ḓo ita zwi wanale zwi tshi vha na maanḓa, ro kuvhanganya nungo dzashu fhethu huthihi. Ndi ngazwo ro sedzana na Thulamela ngauri vhunzhi hashu ri bani ngeno, zwililo zwashu ri khou zwi vhona nahone zwi khou ri kwama ḓuvha liṅwe na liṅwe. Ra vhona uri ndi khwine ri tshi ita uri tshumelo i wanale i tshi ya vhathuni nahone matshilo ashu a wanale a tshi vha khwine.
0: Fhedzi ndi zwifhio zwine vha sola kha ndisedzo ya tshumelo nga masipala wa Thulamela kha miṅwaha miṱanu yo fhelaho, na uri uyo masipala arali wo vha u tshi khou fhusiwa nga ḽihoro ḽa ARU vho vha vha tshi ḓo vha vha khou ita zwifhio nga nḓilaḓe?
1: Muhashi, u bva tsha miṅwaha miṱanu yo fhelaho tshumelo dzi khou ḓa mara dzi khou ḓa dzi sathu to takadza nga u to ralo. Dzi bada dzi khou wanala dzi tshi vha hone mara ndi madindi fhedzi. Maḓi a khou wanala a tshi swika huṅwe huṅwe a sa swiki. Ende hezwo zwithu a zwi khou itea miṅwaha miṱanu yo fhelaho fhedzi. Ri nga ri miṅwaha ya fumi na miṱanu yo fhelaho vhadzulapo ri khou ḓi ṱangana na dzi challenge dzo to raliho. Nṋe hune nda dzula hone ndi dzula hune maḓi u vulela phaiphini ro zwi guma ndi kale nga maanḓa. Ro no vha na miṅwaha ya 10 ri tshi thoma u dzhena hafha zwitentsini hezwino, ndi ro vha ri tshi bvisa wa tshi bva maḓi ri tshi fhata ra fhata zwavhuḓi hu tshi ṱoda mathada, mara uya na uya maḓi a wanala a si tsha swika. Mara tshithu tshi nga itisa uri tshumelo i si wanale i tshi ya vhathuni, a zwi tuvha zwithu zwinzhi zwinzhi, na madzangano ri nga namba ra dala ra vha manzhi mara ri khou zwi vhona zwori zwi itise ndi mini. Tshine tsha khou itisa ndi tsha uri phese ine ya vha hone ha masipala a i khou fariwa zwone, nga nṱhani ya uri i tovha zwanḓani zwa vhathu vhane a vha khou tou vha na u fulufhedzea nga u tou raha. Tshumelo yo vha i tshi ḓo vha i tshi khou swika naho i tshi ḓo vha i si nga si tou swika vho lwa u tou khavara muthu muṅwe na muṅwe, mara mashudu mavi ngauri phese i khou ṱufiwa i vho ita uri tshumelo ine ya khou ya vhathuni i yese yo no vhesa ṱhukhu. Zwino zwine rine sa ARU rine ra khou wanala ri tshi khou lwesa nazwo zwezo zwine ra khonyaga uri ri wanane zwi tshi shanduka ndi nga uri ra vha na vhuranga phanda hono fulufhedzea, ra vha na vhuranga phanda hono kona, ra vha na vhuranga phanda ho funzeaho hune ho pfumbudziwa kha yeneyo area ine muthu a khou shuma khayo. Ri si tsha ita mafhungo a cada deployment, ri vhona u ngari ndi zwone zwine zwa nga ita uri ri wanale ri tshi isa tshumelo vhathu. Zwino zwine rine ra tenda khazwo ndi zwa uri ra vha na vhurangaphanḓa vhune vhuya fulufhedzea ethical leadership. Zwino mashudu mavhi kha vhurangaphanḓa vhune ra vha naho ṋamusi, ndi ngazwo vhunzhi havho vha kha madzanga commission, vhunzhi havho vha dzi khothe zwino vha khou gidima gidima vha tshi khou senga milandu. Zwino ndi zwone zwino itisa uri ri wanale tshumelo dzi sa vhathuni nga nṱhani ya uri hu khou vhesa na u tswiwa ha tshelede nnzhi.
0: Kha vha ḽi fare ngoralo, pfarelo vha dzhenwa hanwani. Pfarelo vha dzhenwa hanwani dokotela vho Musie, kha vha ḽi fare ngoralo, ri thome ri yo rengisa.
2: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo ṋamusi, SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
3: Shoprite i dzhenisa maanḓa kha tshipatshi tshavho nga mbekanyamushumo ya dzimbuyelo i kandelaho phanḓa ya muzanzi. Kha mibukuto ya extra savings i fhiraho 5000 vhege iṅwe na iṅwe, vha nga bvisa vhuḓikumedzeli havho hoṱhe vha wana extra kha mibukuto i nonga sa 30 pack ya makumba mahulwane a Right Brand nga 69.99, na 500 gram ya Rama Original 70% fat spread nga 27.99 fhedzi. Mibukuto i wanala mavhengeleni oṱhe a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest u swika nga dzi 11 dza Oktoba. Ha Shoprite fhedzi.
0: Ri khou livhuwa vho fara dokotela vho Musie. Ro vha ri khou lavhelesa zwenezwi zwa uri vha khou dzhenela khetho kha masipala muthihi fhedzi wa Thulamela. Vha khou dzhenela kha wadi dzoṱhe dza masipala wonoyo wa Thulamela. Fhedzi arali hu na dziṅwe dzine vho to dzi topola, ndi ngani vho nanga u shumisana kana u dzhenela khetho kha dzenedzo wadi?
1: Kha masipala wa Thulamela a ri khou dzhenelela kha wadi dzoṱhe, mara ri dovha ri hone Thulamela hoṱhe. Mara dzi ward candidates, ro vha na ward candidates fhedzi dza 25, na nṱhani ri ro vha na thaidzo ya uri vhaṅwe vha vha tshi khou ofha u ima kha dzi wadi dzavho, vha tshi khou ofha vho ngauri ndi politiki. Zwino ra fhedza ro no vha na wadi ṱhukhu dzine dza nga swika 25, ndi dzone dzine rine ra khou shumana nadzo. Mara kha Thulamela yoṱhe ri dovha ri hone, zwi tshi ḓa kha mafhungo a municipality na mafhungo a district, ri dovha ri hone kha dzoṱhe. Tsho itisaho ndi tshenetsho tsha uri vha na vhathu ngauri ri kho ḓi to thoma vho nga ngeno ro ḓivha na vhukonḓi hanefho ha uri vhathu vha vha tshi khou ofha muhashi na vhathetshelesi.
0: Hu na mahoro ane vha vhona vha tshi nga shumisana nao zwavhuḓi arali ha vha na ṱhoḓea ya u vhumba muvhuso wa ṱhanganelano?
1: Zwine zwa vha hone muhashi, arali vha nga thetshelesa mahoro manzhi kha election hedzi dzine dza khou tevhela, vhunzhi hashu ri khou vhela tshithu tshithihi tshine tsha vha service delivery. Zwino arali hu na mahoro ane a khou nyanga u isa service kha vhathu, nahone a mahoro ane a khou wanala a tshi nyanga u practice ethical leadership na u fulufhedzea na mafhungo a u imisa dzi thendara na mafhungo a u ita uri tshana tshinguvhoni tshi wanale tshi tshifhira na zwipiḓa zwine zwa nga kona u ita uri vhathu vha kone u wanala vha tshi wana mishumo ine ya wanala i tshi ita uri vha wanale matshilo avho vha tshi ya phanḓa, ri ḓo wanala ri tshi dzula fhasi navho ra ṱanganyisa dzi ṱhoho u itela uri wanale ri tshi shuma ro. Mafhungo manzhi manzhi ane dzi phathi dzo ḓala riṅwe ri khou tou fhambanyiswa nga zwithu zwiṱukuṱuku zwine a zwi tuvhesa na mushumo kha u ḓisa sevisi vhathuni. Mara musi ri tshi ya kha sevisi vhathuni, vhunzhi hashu ri khou wanala ri na tshipikwa tshithihi. Zwino ri ḓo wanala ri tshi kona u shumisa ri tshi vhumba vhushaka na vhaṅwe vhane vha nga vha na muhumbulo muthihi wa u isa sevisi kha vhathu. Tenda fhedzi vha vhanevho vhathu vha vhathu vhane vha wanala vha tshi fulufhedzea. Magevhenga ri vha ḓivha ane a khou nyanga ola, ane ndi yone ane ri nga si wanale ri tshi shumisana nao.
0: Dokotela vho Musie, ri khou livhuwa tshifhinga, vha ḓo ṱwa zwavhuḓi.
1: Hai, ndo livhuwa muhashi na vhathetshelesi. Na ri vha thetshele kha dzi election hedzinoni, kha vha ye vha votele ARU, African Renaissance Unity, u itela uri vha kone u wanala vha tshi wana tshanduko ya nḓisedzo haningeyo. Election a dzi ḓisi tshanduko, tshanduko i ḓisiwa nga vote ine vhone vho i shandukisa musi vhone vha tshaka ballot paper, vha ya vha votela ARU, vha votela dzangano ḽine ra ḓo vha ḓisela tshumelo. Ndo livhuwa muhashi na vhathetshelesi.
0: Ah, ndi mzula panda wali oro la African Renaissance Unity, dokotela bo Edgar Musie, roba rikorabele sashi nebali horo leneli la African Renaissance Unity Party kana aru, wa kodilu gisira keto za maspara, zine za doba hone, ngala ina, la mwezi warara. Rikovela panda na inombe kanyamshumo yandebe tini. Piti jojino, ripirangap.

0: Rilingedza uitanga une ranga kona richitela vafunwa vashu musi richikadzichira. Ndingani risavasina chirunzi chauya hoya. Clientele Funeral Plans ibadela mashereni. Vadova hapo vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, uendedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa polotiki kana khasho ya zwa khetho dza polotiki ino khou hashwa kha Phalaphala FM, a nga vhiga mbilaelo yawe hu saathu u fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na The Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012-568-3233 kana vha email broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za. Nomboro

0: Parapara FM na vafuani, vakumbira vabeburi vathogomere vomutukunga macheroni vasati ya chikoroni. Asi zvavhudu vona mwana achikouya chikoroni namaranga asingotamba. Vana vathogomeriwa mvurani, vadzidziwe pasi, vatacheresa rungano rwa namusuru nerwari, upfuka bada wotsireredzeyawo. Vomufarisa ndi mudedekadzi vane vadzura vachikudzidzisachera navana apa kilasini yavo. Misi yote vachipedza kufunza, vana vavo vaona zvitu zvinji zvine vatuwa voguda.
1: Novuhani vananga?
0: Vono kuora rurumenisa navana vavo ndi vomufariseni.
2: Rione rume rokupfa vone.
0: Vono kuoraro ndi wandeme namularo vachikupindura mazha.
1: Vananga, niyekono pfuka bada notsireredzea. Hone niyopi dzigoroi musi dzichida.
3: Ndichisowo pfuka bada nga va school patrol.
0: Anokuamba ngauraro ndi wandeme.
3: Ndichifuka bada nakotsi anga, tomararevesa matongoto uri kone uvona uri kuda goroi nara kono pfuka bada.
1: Musi richisvika badhani, ri tea u shumisa mato na ndeve. Ndo ri fanela u shumisa mini?
2: Mato na ndeve.
1: Ri tea u vona goloi dzine dza khou ḓa ra dovha hafhu ra kona u dzibva nga ndeve dzashu.
3: Vha khou amba zwone, ngori mulovha radio ni funa mbudzi yo thiriwa robotoni dza thando i sa vhoni.
4: Ee, na thoma, hoyo radio ya zwifha. O thoma radio yawe mulovha yo ri mafobo a vhunyunyu ha vhafumakadzi o thovhana, o wana lofarofa gini ḽa mea thendo wa mudhauni.
1: A songo muperela mbilu ṅwananga, thamusi u ḓo vha na mafhungo washu wa matshelo. Uri ṅwana u ḓo vha mini matshelo a tshi aluwa, ri thoma u zwi vhona hanefha.
3: A vha mulitshe, ndi ḓo mu fhira badani nga goloi yanga. Ndi ḓo ṋambedza vhakala vha sa dini vha nonga vho Nthembeleni na vho Tshimana.
1: Ṅwananga, dzulani fhasi ri thetshelese lungano lwa ṋamusi.
0: Ḽiṅwe ḓuvha vho rambelani vho ri vha tshi khou fheletshedza ṅwana wavho vhulenda tshikoloni. Vha mbo ḓi mu sumbedza nḓila yo tsireledzeaho yo pfuka bada a tshi ya tshikoloni.
3: Vharambirani vha vhona vha tshi funa ṅwana wavho ngauri vha mu fheletshedza tshikoloni. Nṋe makadzi wanga malukisa vhana na u tou mpfhesa tshibakele tsha maḓi.
0: Hu pfhi vho mbo ḓi vhudzisa ṅwana wavho uri musi vha saathu u pfhuka bada vha khou tea u ita mini.
3: Vhabebi vhanzhi vha litsha vhana vhavho vha tshi ṱuwa tshikoloni vha vhoṱhe vha sa vha fheletshedzi. Ḓuvha ḽi na ṅwana wa muṅwe a ḓo xela zwi ḓo pfhisa vhuṱungu. Nṋe ndi vhofha ndi tshi ṱangana goloni sa i ḓivhiyo. Vhaṅwe vhathu pfhi vha nga langa dza vhana.
0: Vho muṱuku, litshani u vhidziwa nga vhathu vha goloni sa dzi ḓivhi na ya khadzo.
1: Ni khou amba zwone mulalo, maḓuvha ano shango ḽo ima nga milenzhe, ḽo ḓalesa vhathu vha si na lufuno kha vhana.
0: Vhulenda o mbo ḓi ṱalutshedza mea uri a tshi pfhuka bada u tea u lavhelesa matungo oṱhe a saathu pfhuka bada.
3: Vhaṅwe vhana ḓo vhana vha sa bvi badani musi goloi i tshi khou ḓa. Vho mpfhariseni, mulovha dongi dza Tshimana wa Vhoferane dzo vha dzi tshi khou lonya, dzi tshi khou ṱoḓa u thula veni ya mapholisa. Riṋe ro vha ro fara mbilu nga tshanḓa ri tshi ri Tshimana u ḓo fariwa nga mapholisa.
1: Tiya vho ri zwivhona uri gariki ya Tshimana i kolonya vha imela kule nga veni.
0: Hu pfhi mee vhulenda vho mu gudisa na uri arali a tshi khou tshimbila nga baisigira u tea u pfhukisa hani bada.
3: Mamulovha ndo vhona muṅwe mutukana a tshi khou gidimisa baisigira tshigoṱirini kha tshanḓa tshisi tshawe. Baisigira ya vhulenda i fanele ndi ene wa vhafunzi heiḽa baisigira inaka i gidima sa vho Maria.
1: Vho Maria na vho Manyonde ndi vhone vhathu vhane riṋe musi ri tshelwa ro vha ri tshi vhona khavho musi vha tshi khou gidimisa baisigira.
3: Ndi zwone ro Maria na Vhomanyonde mafheloni a ṅwedzi vha tshi ṱuwa nga baisigira dza Mesina. Na nṋe ndo vhuya nda zwi pfha zwi tshi khou ambiwa nga mme Alinde vha mabunduni.
1: Muthu ane anga ri bvisela khagala kha haya mafhungo ndi ndivhuwaho Vho Maria na thivhelele wa Vho Manyondeni. Fhedzi zwa zwino kha ri bvele phanḓa na lungano lwashu.
0: Hu pfhi nga ḽavhutanu mme awe vho mbo ḓi mu ṋamedza bisi uri a ye tshikoloni ngayo. Vhulenda o mbo ḓi dzula tsini na fasiṱere.
3: Musi bisi tshi khou gidima wo dzula fasiṱereni u ḓo vhona mme ri tshi khou gidima.
1: Asi miri no beko gidima vhananga, uri u khou gidima goloi yena i namela.
3: Na nṋe ndo vha nditshi ri khou gidima miri.
0: Ori a tshi lavhelesa vhathu vha re nga ngomu bisini, a vhona vhaṅwe vha tshi khou vhala, u amba, vhaṅwe vho thetshelesa muzika kha dziṱhingo dzavho.
3: Zwo tendela uri ndi tshi khou tshimbila badani ndi thetshelese muzika nga luṱingo lwanga ndo dzhenisa headset. Zwiṅwe zwipikara zwa headset zwi lila u fana na girama ḽa vho Sinomboro.
1: Yo vhananga, a zwo ngo tendeliwa ngauri goloi dzi tshi ḓa nga murahu hanu a ni nga ḓo dzi pfha ende dzi ḓo ni thula. A zwi itiwi na luthihi.
0: Hu pfhi vhulenda ori o no vha tsini na u tsa a mbo ḓi ḽidza bele uri bisi ime.
3: Nṋe wo mu gudisa zwithu zwavhuḓi we, nṋe mianga vha nṱanzisa puḽeti vha tshi ntsema. Mia no ngo fhama na mianga, nga matshelo ndo ndi tshi vhudza mianga ndi khou teledza u aina uniform. Vha ntsedza nga ḽiṅwe ḽiṱelo vha fhedza vha ri sa tsaṅwa. Nṋe mianga vha tene ndi tshi aina, vha ri ndi muṱuku ndi ḓo zwanga aini. Vho mpfhariseni vha founele mianga, vha vhudza uri ṅwana aini si uniform a nga ḓo fhisa uniform.
1: A songo vhilela ṅwananga ndi ḓo vha vhudza.
0: Vhulenda o mbo ḓi imela bisi uri i thome i ṱuwe uri a kone u sala a tshi pfhuka bada zwavhuḓi.
3: Ndi tonga ndi khou mu vhona a tshi khou thoma lavhelesa matongo oṱhe uri a kone u pfhuka bada. zviamba uri meya wavo zvi vona uri vamulema va to dirowela n'wana
1: ni khomba zvone u lema u pirolochewa
0: nga mugila ranga macheloni meya vurenda vo do muvudzisa uri zvino u khou ḓi pfa hani a tshi khou kona u ya tshikoloni a yeṱhe
4: vurenda nga va tshi kona u tamba yeṱhe ngauri meya va mugurisa tshiṅwe na tshiṅwe
3: vhaṅwe vhane a vhatambisiwi vha dola mapfhura vha songo tamba
4: vhaṅwe va dolela infomonti musi mulo swika ḽavuṱanu
0: ro swika magumoni a lungano lwa ḓuvha ḽa ṋamusi a ri dovha hafhu ri ṱangana tshifhingani tshiḓaho fhaḽa mitshinini ri na Sharon Mudau.

0: Hey, the Parapara FM.
1: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lulafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: A huna supermarket i tshipa gopira YouSave. Zwine zwa mbo vhulunga u hulwanesa kha zwibveledzwa zwine vha zwi funesa. Zwithu zwa ndeme zwa ḓuvha na ḓuvha na zwiṅwe zwinzhi. Kha vha wane 750 gram ya Nola Original Mayonnaise nga 38.99 na 10 kg ya Speku kana Golden Delight Rice ya Sasco Cake Flour na ya YouBrand Super Maize Meal. Zwoṱhe zwi zwiraru nga 289 rand. Zwi wana lo swika dzi 11 dza October 2026. Hi, you save busy. Unezwiliwa zwa moyo mathadzi sa dure.

0: Hey! Ndi Parapara FM.
1: Fumbili raru meneto vakawara ya bufumina mti Parapara FM ya kabrasi ya kasho ya Afrika Jipembe rinanwi misi yo terkoli wa luimbo ngabu di ari china kaho ndi musi roba roba na kezano luimbo ngabu lete mbulu this music in the air fumbili raru meneto vakawara ya bufumina mti na masinda mbiru zezirika mwezi wano yu wabu yendi uko aizi wa mapungwa kuri lele badani kuchimbizelewe kwa zimimodoro ane pa zibadani chitu zine batu batu ita na zine basa tu ita hapa zibadani rukurela tarangwezi wabuyendi huna kombo kuruwa nesa yu ite ya huma shuduma bibachili siwa Parapara FM bezi ya zudodombe zoza hone badu zipa zine zino usikali bahone ba mihasho uyanga upambana pasiha muhasho huyu wa wabuyendi hone bo MEC bo nagedi kekana baba hone hapa vachukurela tari huyu mwezi zibatili siwa Parapara FM atoba masinda mbiru zitonga zineji endonuwe enda ziyamba na rufuna hapa chipinga cha msirika mwezi wa wabafuma kazi uru zineji uchirulu ataru mwezi wabafuma kazi uwa wana ziwoza hone za utambu za wabafuma kazi zichianda nangangeno ka mwezi hoi wabuyendi uwa na zineji mwezi uchirulu atari uwa na nakombo za hone zichianda unga sidibori zibuwa suko itu wanga mini nga ure asipo reshko todorulu atari mwezi hoi wabuyendi ziba dani habana kombo ngapanga papizia kababe ndebe batilisi ba Parapara FM kaine nombeke mshumo rduba bisira kagala nga kombo hii ngapanga pa yeti ya ukantuwa na zungu zodombeja zine baka dizu kwa tiseza uribakono disa hapa mwenye mapungwa hone uzuzanya chote na zila tano zope nombeke mshumo rinansi batilisi ba Parapara FM rduba nikeza zone zine zino usikari pizia za zino karibe toni za mapungo nga luimbo lwa Mike and the Mechanics the living years.

0: GC News yo dimisa onga yote na one sa GC ya iba disera thotsa mapungo ka Parapara FM.
1: Vhutanzi ha tshipirini ha tshanḓa tsha muhulwane wa mapholisa vha zwa vhusevhi vho wa kale vho Feroz Khan dzuloni ḽa khomishini ya madanga ho fhiriselwa phanḓa ṋamusi. Mapholisa vha vunḓuni ḽa Limpopo vha ri muvhigo wa mvelelo dzatsho ḽa ho mufu wa mutshudeni wa yunivesithi ya Limpopo u ḓo khunyeledzwa nga ḽavhuṱanu, ngeno vha dzangano ḽa zwa tshitshavha na matshilisano ḽa Progressive Forces of South Africa vha tshi khou amba uri vha khou vhilaedzwa vhukuma nga khaṱhulo ya khothe ya ndayotewa malugana na vhafhalali kha ḽino shango. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyelanaho nga awara ya 12.
2: Hongo tsha sala maḓuvha mangana uri ri wane ro lindelwa. U vhonala Parapara FM, Benvenuti a Venezia. Hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa fanisi. Ri na zwoṱhe ro fhedza. Ri vhaendedza u bva Thohoyandou, Doitelkat na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 October u swikela dzi 25 October. Ndi kha lwendo holu hune ra ṋamela zwoṱhe, dzi bisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruiser. Rendani mulauzi uri arali huna mbudziso iṅwe ndi hone vhathu. Yo rendi ndi hone mbudziso TK. Zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruiser ndi ti ṅwalisele kha vhalwendo vha ṅwakani na hoi ra.
0: Hey! Ndi Parapara FM. Mufaro.

0: ndi a zwidiva zwori iwe u funesa tshelede zwino mbudze muzamani mbudze ufi tshelede yau yo ita mini
1: ankele ndi nga si tou vha vhudza ankele
0: apo ri tshi ḓo tonga ndi sa ṱhukhula mavhudzi ni kuose kwa sombekanya
1: tshelede yanga yo lova malu tshelede yo ḓale siilani mavhana vhatsho
0: tshelede yo rova
1: na nṋe ndi a funesa zwithu
0: mao
1: na nṋe ndi a funesa zwithu ankele
0: mbudzei yo rova wo ita mini wo ṱuwa na tshelede wo itani wo tou hombokiwa wo ita mini
1: ankele ndi nga si tou vha vhudza malume mara
0: ni sa tsha fara thundu muzamani amba i na nṋe mani
2: Come in.
3: Ango bambango vachiri chisatangani ndidzithava.
2: Oh. Ah, izo zvavui ndoruwa murudzi kusumbedza uri nne ndi muvenda naone ndi adiva kuambele na mirero ya tshivenda.
3: Ah, vho principala vho. Poku zviambiswa kamini zwa tshivenda zwiko njera gaivo. E?
2: Wo shonisa.
3: Ah.
2: Ah, ndi amuri nena vone. Asikare kare musiro gumuona. Ndi amuri no amba ndi kare asikare kare gumuona.
3: Kezwe. Poda zwavhuḓi. Wane vha khamba uto ari khofonela ari khamba nga lutingo. Nṋe ndi khoto amba uto vhona navho rodzwala so ri khoto vhonana nga mato.
2: He? Sa unga wo likhambi wa nga vhoni. Ha ndi ḓo tenda. Mm tshidlo. Kecho ka vha dzulea.
3: Hai. Ndo livhuwa. Ah.
2: Hai ho takanedzwa fhano.
3: Hai ndi khou livhuwa takanedziwa.
2: Ndi a tenda uri vho ḓela heḽa assessment ya hula mutukana huyu. Vha ri muzamani.
3: Afho vha khou amba zwone. Vho principal vha nga nṋe ndi fhano. Kha vha ḓo tou nṱalutshedza uri hu khou itea mini kha hoyu ṅwana.
2: Vha a ḓivha u bva tshihumbu kana muzamani tiri. Hei, a wana goloi. A bva nnḓa tshanḓa. Obvanda tshanda tshoṱhe.
3: Okay. Kha vha ḓo tou nṱandavhudzela zwavhuḓi afho ndi kona u pfhesesa.
2: Ndi uri a funa u paka gulu yawe haningei picking dza riṋe vhadededzi na maprincipal na dzi OCD na mini zwoṱhe zwa fhano tshikoloni.
3: Vhathu vhanga, a ndi khou tenda uri vhadededzi ni khou ṱangana nazwo musi afha.
2: Ndi uri a funa ha teledzi u rwa muṅwe ṅwana tshikoloni kilasini hone na maanḓa hone yavha zwitukana zwituku izwi na zwisidzana
3: vha
2: ḓo paturi hoi inwi ndi khou ni bamudza ndi khou ni ḓivhisa uri kilasi yei i na mini na mini na mini
3: hoyayaya zwo urwa zwo khakhea tshoṱhe hezwi zwo urwa hezwi zwi nga to mu dzhenisa dzhele
2: nṋe ndi tshi mu vhudza ha zwi pfhesisini kha vha ri ndi vha vhudze liṅwe fhungo musi tshinoni tshi sathu kupisa tirita ngauri a nga ḓi soko bvelela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe huḽa mutukana muzamani hafha tshikoloni u ita zwine a funa u ḓa nga tshifhinga tshawe a ṱuwa nga tshifhinga tshawe ri tshi khou amba zwino a nga vha sathu u ḓa no muḓa kana o tou ḓa khona a ya hune a khou ya khona
3: vho principal vhone vha khou amba uri zwino ri khou amba so nda nga ri muzamani khou vhidziwa zwino a tea ri si muwane hafha tshikoloni nga tshifhinga tsha tshikolo
2: vhone a vha khou zwi ḓivha a vha khou mu ḓivha u ḽa mutukana
3: huṅwe vho principal uma kamwe ukuto zwikiswa uri tindi ambori vhone na vhala vho musimani fhethu nthi uma kamwe suko zwikiswa nga u dinyadzisa vho musima vha tshishelelwa petrolo
2: a ri ndi tshezo ma a ri khou amba zwa vho musima a ti tiri khou amba nga muzamani
3: ehe jone ndi zwone zwine
2: vhone vha tshi amba nga vho musima nne zwi ambisa kha muno u amba mafhungo
3: farelo ndi khoto fhira vho nga ho vhoi
2: kha vhare ndi mu vhidze nga intercom vha ḓo zwipfa zwori u hone na kana hao ahoni u ḓoḓa
3: avha muvhidze
2: muzamani may you please come to the principal office
3: technology
2: avha vha zwino vha ri technology ya
3: yo hango technology ndi yavhuḓi
2: nga maanḓa
3: hape huka hezwila kale vhone vha ḓa vho to takuwa zwino vha yange kilasini vha swika vha ri muzamani ndi khou ni ṱoḓa zwino khezwi
2: hei hu tou ri ndi yavhuḓi huṅwe mani huṅwe a si yavhu hafhu thekinoloji i khou fhungudza mishumo ya
3: vhathuyo vha songo chamba hapo vha khou tou amba
2: ngo i khou dzhia mishumo ya vhathu
3: ndi khou amba uri zwino ara ḓo ri khou amba zwino huna muṅwe muthusi wavho hafhanoni ene vha ruma ene vha tshi ṱoḓa mudededzi kana ṅwana wa tshikolo zwino khezwi mushumo wo ḽiwa
2: Ai, vakuzvibona uri rikwamba zvonori ikudini.
3: Yo yo yo yo.

Ndiminiti ya fumbiri tano za zuna rova kawara ya utoma. Niko fulupila zorubo dipina nga manda nga shpida chana msecha sopi yashu. Ndiyo ni minene machuno ndila vararu. Ndiyo wapo na vanda chiza puchungu shpida chisho. Ndiko wa mangorali kwa irama pungo washu. Pano SABC kalumusa Zulu. Na msindi dhuwala bubili katsengo ya brayo la mwimbi. Kanan aka Forbes. Weba achidhive ya nga manda. Kelly zina lawe aka wa muzika huyu. Batubachimufuna nga manda. Katina konani yawe. Tibelo tips mutswane. Na msikote yobe chikotechele. Sa kumbelo ya upandikanya milandu ya muhumbulelwa yekana ya bahumbulelwa haba basumbe hola virutangamanda kama muhumbulelwa huyu waboraru. Kwa irama pungo washu ardutumbezele zovo hapa lakote na Musi. Musa, good afternoon, how are you? Ndukadiri ndia faranyambeza no heji na huyu rama pungo washu teli Musa Zulu wenda bandina yu jino jino genepa anei basu ngobe ya babila na utibati chedi susu ngopena na chipinga ndido bandina ye rechukoro ralo utakuwa na hino mbeka nyamushumu.

Divinity ya sumbezo zino rova kawara ya bubili watachele sambeke nyamshumo ya chiko cha mapungo ndibo na vtali na msingala bubili rikadibaro te watachele sika ino mbeke nyamshumo ndi chikoto fulpele zore kanyambeza mzote zino rono zifara uvachara takuwa rote pala nga wara ya bufumi na bubili riko chimela rote watachele siriko chimela rote nga rishko duwa pura labele sabona otainera kure haya akuita toza mapungo pezo zino ndiko amba hapa ndono banamu yeni wanga hapa rishko jana kanyambeza no ndi nyambeza no yutola mbezi wa hoye watachele he nyambeza no yutola mbezi wangaba Financial Sector Conduct Authority unena msi rukwamba ngandi nda kombo za mbulungano zunuka arali wa kuleka na bashko vana zungustu zuneba kujuita kama ditori ebato aweli zutukutuku urichimbele roteka heno nyambeza nungaro ndi mapungo ane adoba tusa rishkwamba ngandi orali rishkwamba ngandi nda kombo za mbulungano rukwamba ngazutu zune ndia zudivori wa hone batu vanji vane vanazo nga uri vakuhumbulela la machelo vakuhumbulela uri arali ha bvelela izwi ndi dovha ndi kha vhuimo ḓe siani la masheleni.

0: ṅwalisa ha munetshedzi wa tshumelo zwi nga thusa vharengi u dzhia tsheo dzine vha vha na nḓivho nadzo na u dzivhela vhukonḓi ha zwa masheleni zwi songo teaho lu funana na vhathetshelisi.
1: Ndi mafhungo ane a khagala tshoṱhe tshoṱhe muanḓanye. Fhedzi wa ḓiwana tshiṅwe tshifhinga hafha vhaṅwe vhathetshelesi vha na mbudziso nga maanḓa maanḓa zwi tshi ḓa kha uri khezwi ndi nga vha ndi na ndindakhombo heyi ya mbulungo, nda vha uri henefha vhukati nda vho ḓelwa nga muhumbulo wa uri nṋe ti tsha to ṱoḓa tshumelo, ndi khou ṱoḓa masheleni. Hezwi ndi khou zwi amba ndi khou ḓo uri kha ri sedze vho uri mbadelo ya masheleni tshanḓani sa mbuyelo madzuleni a nḓisedzo ya tshumelo ya mbulungo. Vharengi vha a kona na u ṋanga uri vha ṋewe masheleni tshanḓani madzuleni a nḓisedzo ya tshumelo ya mbulungo.
0: Lufuno, ee. Vharengisi vha ndindakhombo dza mbulungo kana tshiimiswa tsha mbulungano a vha koni u dzivhisa vharengi kha u khetha masheleni nṱhani ha tshumelo ya mbulungo. Mulayo u hanedzana na u laṱiswa ha vharengi vhane vha khetha masheleni, fhedzi zwiṅwe zwa zwiimiswa zwa mbulungano zwine zwa vha na vhuḓifhinduleli ha u shuma na ndindakhombo dza mbulungo vha fhedza vha tshi xedza vharengi lufuno. Maga o tiwaho a zwiimiswa zwa mbulungano ha ngo tea u hanela murengi kha u fhiwa mbuelo ya masheleni kha nyimele ine murengi a vha khou ṋanga u sa shumisa tshumelo ya u vhulunga nga tshiimiswa itsho. Vhaṅwe vharengi a vha na nḓivho ya pfanelo dzavho dza uri vha nga khetha masheleni nṱhani ha tshumelo. Ndi tshi ḓadzisa kha izwo lufuno, ndi nga ri tshiṅwe tshifhinga vharengi vha dzhielwa vhukando kha u dzhia mbuelo dza masheleni nga khamphani dza insurance. Vhathetshelesa vha zwi ḓivhe uri zwiito hezwo zwo raloho a zwi ngo tendelwa nga mulayo na riṋe vha FSCA.
1: Zwino kha ri sedze vho kha fhungo ḽa u ita khumbelo dza bammbiri dza phoḽisi, vharengi vha tendelwa nafha uri vha nga ita khumbelo ya uri vha wane dzi khophi dza bammbiri dzavho dza phoḽisi. Ri tshi khou sedza vhona zwa uri u vha na khophi dzenedzi ndi zwithu zwine vharengi zwi nga vha thusa hani u ya phanḓa, kana zwenezwo musi vho wela nga tshiwo vha tshi vho ṱoḓa u ita claim.
0: Lufuno, izwo zwo tendelwa uri vharengi vha ite khumbelo ya bammbiri dzavho dza phoḽisi, nahone ri to vha ṱuṱuwedza vhukuma. U vha na khophi ya bammbiri ya phoḽisi zwi thusa murengi uri a dzule a na nḓivho ya maga o tiwaho a phoḽisi. Murengi u tea u ḓivhadzwa uri u na pfanelo dza u humbela khophi ya bammbiri ya phoḽisi yawe. Ezwi zwi khwaṱhisedza uri vharengi vha pfesese nga vhuḓalo pfanelo dzavho, vhuḓifhinduleli khathihi na zwoṱhe zwo katelwaho. Izwo zwi dovha hafhu zwa thusa uri vha ḓo kona u shumisa vhuṱanzi vhune ha bva kha bammbiri yavho ya phoḽisi arali ha nga vha na zwiṅwe kana musi vha tshi tea u ita mbilo lufuno.
1: Kha ri sedze vhona fhungo heḽi ḽa uri vharengi vha fanela u ita minerali vha wana uri phoḽisi ya mbulungo a sine vha khou vhuya vha tendelana nayo na luthihi.
0: Afha vharengi vha na thendelo ya u kwama munetshedzi wa tshumelo vha humbela vhuṱanzi ha uri ho vha na thendelano nga ha ndindakhombo iyo vhukati ha munetshedzi wa tshumelo na murengi. Arali munetshedzi wa tshumelo a kundelwa u tandulula fhungo iḽo lu fushaho, murengi a nga livhisa mbilaelo yawe kha mubveledzi wa tshumelo, kana arali zwo tea a zwi pfukisela kha riṋe vha FSCA kana ngei ofisini dza Face Ombud.
1: Zwino ro amba mafhungo manzhi hafha, vhunzhi vhathetshelesa vhashuma nga vha khou ḓivhudzisa hafha muanḓanyori vhane vha vhathu avha vho lambedza hoi nyambedzano vhane ra khou amba navho vha Financial Sector Conduct Authority, ri nga vha kwama hani arali ri na dziṅwe mbudziso dzine ra khou ṱoḓa vha tshi ri bvisela khagala nga ha dzi ndindakhombo dzine dza vha hone, vha kwamiwani vha FSCA muanḓanyi?
0: Lufuno, ndi tshi khou pendela ndi ri kha vharengi musi vha sathu renga ndindakhombo ya mbulungo vha fanela u thoma u vhambedza zwibveledzwa zwa masheleni, u vhudzisa mbudziso, u vhala nga ha ndindakhombo iyo, na u pfesesa mbadelo dza ṅwedzi nga ṅwedzi khathihi na mbuyelo dza hone. Vharengi vha tea hafhu u khwaṱhisedza uri mueletshedzi wa zwa masheleni kana muṋetshedzi wa tshumelo dza zwa masheleni o tendelwa nga riṋe vha FSCA u rengisa ndindakhombo dza mbulungo. Riṋe vha FSCA vha nga ri kwama nga u founela nomboro ya mahala ine ya vha 0800 203 722. Ndi ḓo i dovholola lufuno, 0800 203 722, kana vha tou rumela email kha inquiries@fsca.co.za, kana vha tou dalela website yashu kha www.fsca.co.za. Lufuno na vhathetshelesi, murengi ane a vha na nḓivho u vha o tsireledzea khwine nga u loza masheleni khathihi na u farwa nga nḓila i songo teaho nga vharengi na zwibveledzwa zwa zwa masheleni lufuno. Ndi khou livhuwa.
1: Ri khou livhuwa nga maanḓa muanḓanyi. U tou funziwa hungafhangafha ṋamusi na vhathetshelesi, hu na zwinzhi zwe ra fara zwone. Ri tshi khou fulufhela zwo ri vhathetshelesi vhane vha nga vha na mbudziso kana zwine vha khou ṱoḓa u fhiriswa khazwo vho zwi pfha zwidodombedzwa zwi tshi khou ralo u ṋetshedzwa uri vha nga kwamani havha vha FSCA. Muanḓanyi, ndi khou livhuwa nga maanḓa, u ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi.
0: ukolibwa sa melufuno na rine ba SSCA ndi kolibwa na inibe na dvala vuti
1: ri kolibwa nga manda ndi mwanda nyichikube ubva kha Finance Sector Conduct Authority ri tshikolavelesa ndi nda khombo dza mbulungano hapa hei inyambedzano yo to lambedziwaho ri kha dvaro teka mbekanya mushumo ya chiko
2: ri lingedza u ita nga une ranga kona ri tshitela vhafuno vhashu musi ri tshikha ḓitshila ndi ngani ri sa vhasi na tshirunzi tsha uya hoya Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
3: Ecovado, heli ndi limaga ḽi no bveledza extra virgin avocado cooking oil. Yo lugelaho mbilu yavho, na luphuse lwa thambo ya avocado, lune lwa thusa u fhungudza mutsiko wa malofha wo kalulaho, na vhulwadze ya marambo, na u vha ṋea maanḓa. Ri wanala Ṱhohoyanḓou u livhana na Astron Garage, tsini na Steak Village. Ri hone kha Take a Lot, ri ita na zwibveledzwa zwa mavhudzi na lukanda, nga oiḽi ya avocado. Kha vha ri kwame kha 015-962-0077, kana vha dalele www.ecovado.co.za.
4: Chico, na Lufuno Tshivhase.

0: ndi minute ya 15 zwa zwino ri tshikoli vha kha wara ya vhuraru nga u to ralo ro swika kha tshifhinga tsha onesana nṋe na vhone ṋamusinga ḽa vhuvhili kha heno mbekanyamushumo ro kwama mafhungo manzhi nga maanḓa ṋamusi kha heno mbekanyamushumo na nyambedzano dzoṱhe dzine ro dzi fara kha heno mbekanyamushumo na manzhi ane vhone muthetshelesi hapo ne vha vha hone vha khou ri haya ndi hone ono khou ngitela ṱhoho dza mafhungo vho zwi pfara ri tshi khou ralo u amba vhona nga zwi kwamaho ṅwedzi hoyu wa zwa vhuendi hafha magondoni khezwi ri khou amba vho ṋamusi vhusiku kati mitengo ya zwivhaswa i ḓo vha i tshi khou ralo u gonyela nṱha ro amba vhona nga khedu ntswa ine ya khou pfala i hone hafha zwi tshi khou kwama thengiso ya diesel hune ya khou pfala uri i khou dzimuliwa maanḓa ayo hafha nga havha vhane vha khou ita zwithu zwi siho mulayoni hune vha khou ṱanganyisa diesel na parafin nga u tou ralo vho zwi pfa ri khou amba heḽi fhungo ḽa mitengo ya zwivhaswa a si lo thoma ri tshiamba ngalo vhathetshelesi ndi lunzhi nga maanḓa 086 000 250 03 rikha ḓivha ro teka mbekanyamushumo ya tshiko ndi masia rine vha ṱanganedza uri ndo vha ṱanganedza ni masiari urini
1: tangona
0: vhotho vha kale havhala ndi vhotho vha kale havha zwino ndi vho David Skipper
1: havha ndi vho Skipper
0: vha mpfarele nga maanḓa vho Skipper
1: voice ndi mthini dzi a fa
0: zwi khou fanesa
1: okay havha ndi dzhene khazwo mufuno ndi khou nyaga u dzhena kha indaba ya peṱirolo ne na dizili zwezwi zwivhaswa nga nḓila ine zwo no tou vha ngayo ndi khou sedza shangoni ḽine nda bva khalo ne thekhisi yange yashu ya ḓura uri ni i ḓura 50 randa u ya tsendo u vhuya i ḓivha 50 randa i vha 100 randa kha muthu muthihi rune zwa zwino zwi kona u tou gonya ngorali zwi khosa u gonya ha mutengo wa dzithekhisi rune zwi ḓo konḓesa lufuno hezwo zwithu ri ḓo balelwa zwo u ḽa ri ḓo balelwa u groza ri ḓo balelwa zwithu zwinzhi lufuno rune zwino muvhuso kha uri sedzewo nga ḽito ḽa vhuthu na zwezwo uri dizili ya sheliwa minimini ha vhathu vha kona u zwi vhona uri ndi tshone tshantsi tsho uri vha kona u wana bindu ḽa khwine vha kona u bindula ngori arali dizili yanga a tsa zwikwamba uri vha zwi shavhela ningei
0: kha ri tou rabela vho Skipper uri zwa zwino ngauri vha ndowo tshumo ya dzithekhisi a vhathu ḓivhadza tshithu ngauri kana vha ḓo gonyisana kana vha ḓo tou itisani mitengo hafha ri tou rabela uri kha vhe zwi tshi vha zwine ra ḓo ḓivha ri tshi khou kona u fema na u nyimele dzo tou rali vho Skipper
1: nda vha ndi thendou vha tshi khou vhalavhala ngazwo vha tou sumbedzani vha vhathu uri zwitonga zwi nga gonya zwitonga zwi nga itani ndi arali zwa gonya maunguwi ndi khou humbula uri yo gonya nga 8 randa u bva kha 42 randa ya vha 50 randa rune zwino arali yanga dovha ya gonya zwi amba uri hafho tiranda uri ḓo yanga dongi na dzigariki ri nga kona ya ḓuvha ra namela thekhisi zwi ḓo konda lufuna
0: ndi khou livhuwa vho Skipper vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi
1: ndi
0: khou livhuwa nga maanḓa ndi masiari urini
2: nṋe
0: ndi hone urini
2: vhulimbu vho takala na mulandu mani a vha ri ndi dzhene kha ine ḽa zwivhaswa hevi ḽi ḓo ri kwama na riṋe na musi ri si na madoro mara thekhisi dzi ḓo dzi gonya mitengo zwino a thi vhoni vha tshi nga ima vha vhanna kho gonyisa mitengo ngori zwa zwine ndi vho tou rabela uri vho i songo gonya ngori ya gonya na nṋe ri ḓo sala zwi khou ri kwama ri ḓo huvhalelwa ḓe zwino ngori arali vha nga sedze na vhathu vhono khou bangani ngei vhoniyani uri muthu a ḓe thando zwi ḓo konḓa muthu ane a vha vho madzete ngani ngei fhasi vho mutale ngani ngei uri a ḓe thando zwi ḓo konḓa nyana ngori dzi dzo no gonya dzi ḓa dzi khou ḓura thekhisi
0: uri kha tshifhinga tshine ra vha khatsho afha zwa zwino ndi une arali wa nga ri muthu ndi khou ambela uri a ḓe a ndzhie a ri thinga koni u ḓo pfha uri u khou tonga
2: ri nga soko zwidzhiisa zwi nga to dziwa ngo to ralo ngauri thi zwino arali muthu a si khou ḓivha vhoi peṱirolo ri khou ita vhugai a nga zwi dzhange ene nḓila mara muthu ane ngo ḓivha uri zwivhaswa zwi khou ḓura u guma u swika gai a nga si zwi dzhenge nḓila zwino na zwone zwi to zwi bva kha muthu uri muthu khou zwi dzhiisa hani mara vhathu vhanzhi ngori a vha na ndi goloi a vha na nḓivho ya goloi a nga si khou pfha u nga ri hayi muhashi u to vha sa nyaga u ndzhia mukololo khou zwi funa u to vhori mini ana peṱirolo
0: vhulimbo vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi ndi khou livhuwa ndi khou livhuwa nga maanḓa ndi masiari urini
2: ndafuni urini na
0: nṋe ndi hone urini
2: ndi hone ma ndi yo fhee mukulwa ndi private nani ma
0: private
2: na khona ri kafho vhathu
0: ngeno ḽo lala
2: hai ndo pfha vho tshifuwa ḓali vha khou amba nga ḽiṅwe ḽa mafhungo a vha vhesa vhukuma ro lavhelesa ṅwedzi wa vhuindi vhunoni hezwi u tou pfha u tou pfha u tshi tou bvana nga lubiko lusekene ri tshi anduwa zwo zwi uri dingani oyo muyo to ba muyade une wa vha hone arali hu tshi thoma tshudza so wa soko pfi bi ho vhana vhathu vhane vho rova ho ita mini mini ri kha ṅwedzi wa vhuendi ndi songo fhambana na miṅwe miṅwedzi ene hu khou pfi hu khou liwa na vhafumakadzi na vhana wa wana na muthu ane a khou tambudza mufumakadzi na vhana henefho uri ḽi tou vha ḽi miyade lufuno tshivhase
0: wa ḓivhudzisa
2: hafha magondo ndi khou nyaka u tou ndi to amba zwiṅwe zwithu mani hu khou vha no sa lindelana kana no sa ita zwori kana ri tori u fhelela mbilu musi ri magondoni hafha ndo amba ndi tshi khou sedza izwo nga mini lufuno tshivhase ni nḓilani hafhanoni ni khou reila ṱiraka hedzi khulwane dza code 14 zwino ni tshi khou reila hei ṱiraka ya code 14 hu na havha vhathu lufuno vho no nga havha vhathu vho no reila he goloi hedzi dzigoloi dzi no fana na he yanu ni khou i vhona havha vhathu vha na so a tori vha na upfhi u lindela ma
0: bravavhidza
2: hone a vha na u lindela
0: ni ngitani na nṋe ndi khou wela kha vhenevho
2: hai ine ni weli ndi khou tou ambavho ndi khou nyaga u amba heḽo ndo sedza uri ni ḓo wana no ri tiraka vho hwala ṱhamusi tshitoko kana vho hwala a ri sogori platinum heḽi a tiraka vho hwala platinum u khou sia space robotoni tsha uri u khou yo ima ine lufuno tshivhase ni khou ḓa nga yo goloi yanu thuku thuku ine ṱhamusi i lingana zwigidi zwa mini mini ni khou ya ndo ri ṱoḓana mova ta ikambo ṱavhanya na swika na ima nga phanḓa hawe houḽa muthu o sia space zwino oyo muthu ane a khou driver track a ite mini nga mulandu wa uri tiraka ni tshi brika brikelanako ḽi sia space zino ndi khou pesa uri ndi maṅwe mafhungo ane ri fanela u lavhelesa nga mulandu wa uri nda ni tonde vhali ndi private ndi khou ri driver track ndi nga si lindele uri ndi lindele lufuno tshivhase uri a ime phanḓa hanga ndi wise ṱiraka ḽo ḽaisa tshitoko tshine tshi khou itana dzimiḽioni
0: nṋe ndi khou livhuwa nga maanḓa phara vhathu ni vhe na ḓuvha ḽavhuḓi ndi khou livhuwa nga maanḓa kha yo ngeletshedzo ya uri hafha magondoni kha ri shumise bada ri tshi khou sielisana na u humbulela khathihi na u vhulunga vhutshilo ri swike roṱhe hune ra khou ya hone ro tsireledzea roṱhe ri tshi khou tshila khoyo ri kha ṅwedzi wa zwa vhuendi vhathetshelese kha ri luse ndi zwi kha nṋe na vhone ndi vhuḓifhinduleli hashu u vhona zwori hoyu ṅwedzi kha ri u fhedza hu si na zwiṅwe zwiwo zwo bvelelaho khezwi na musi ro vuwa nga mafhungo a si yavhuḓi na luthihi nṋe ndi LGT nda vha ndi sindoṱhe kha yeno mbekanyamushumo ndo vha na mubveledzi hafha ndi tshililo Donald ingras khanara ri tshi khou livhuwa nga maanḓa tsho i vhone muthetshelisi vha idzheyo ri ḓo vha roṱhe kha heno mbekanyamushumo na musi ri khou onesana nga u tou rali kha ri vhe roṱhe matshelo nga nda vhuraru ndi tshi ṱuwa fhedzi hafha ndi mafhungo awara ya vhuraru u bva hafho dza orowa fhedzi na musi kha vha ri vha onese nga luimbo kholu I wanna be the only one nga Eternal ndi tshi kwata Eternal na Baby Winans vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi.

0: Shoprite i dzhenisa maanḓa kha tshipatshi tshavho nga mbekanyamushumo ya dzimbuyelo i kandelaho phanḓa ya muzanzi. Kha mibukuto ya extra savings i fhiraho 5000 vhege iṅwe na iṅwe, vha nga bvisa vhuḓikumedzeli havho hoṱhe. Vha wana extra kha mibukuto i nonga sa 30 pack ya makumba mahulwane a Right Brand nga 69.99 na 500 grame ya Rama Original 70% fat spread nga 27.99 fhedzi. Mibukuto i wanala mavhengeleni oṱhe a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest u swika nga dzi 11 dza October. Ha Shoprite fhedzi.
1: Ri dzula ri tshi khou amba, ri bvisela mbiti dzashu kha zwileludzi zwa vhudavhidzani, ri vhilela nga vhuendi, mitengo ya zwithu, milindi ya badani, na nga nḓila ine zwithu zwa tshimbidzwa ngayo.
2: Nga ḓuvha ḽa khetho, u amba u shumi, hu shuma nyito.
1: Vothi yanu i na maanḓa no lingana na muthu muṅwe na muṅwe kha ḽino, ndi yone maanḓa mahulu ane na vha nao.
2: Arali na dzula hayani, ni ita uri muṅwe muthu ane na ngale vhumatshelo, tshiimo tsha vuponi ha hanu, na milayo ine na ḓo tshila ngayo.
3: Bammbiri ḽanu ḽa u khethela, ndi ipfi ḽanu,
1: ḽi shumisane zwikini.
4: Takutshedzani, ni ya u khetha. Ni tshi khou ḓiselwa nga vha Khomishini ya zwa khetho yo ḓiimisaho nga yoṱhe na SABC Education. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

U ḓadza fomo yanu ya muthelo wa mbuelo nga e-filing kana nga SARS Mobi app. Zwi ni fha tshifhinga tsha uri ni ite zwine na funa. Hei ndi khumbudzo ya ndeme ya u faila fomo yanu ya muthelo wa mbuelo hu sathu fhira ḓuvha ḽa u guma nga dzi 23 Lara 2026. Tinyani ndatiso. Fhedzani. Dalelani sars.gov.za u wana zwidodombedzwa nga vhuḓalo. SARS, at your service.

0: ba Afrika. Banyana, banyana. Fata lukisela utasana na Madagascar ka mitambo ya the Olympic qualifiers. Mitambo mibili, na tipikwa chichili. Uri muloro wa Olympic udule uchiko uchira. Kaba tikeze bafuma kati basho. Musima chivana kushaka. Na uchia liga la ungenera mitambo ya the Olympic. Kaba tanganeze mutambo wa uchoma bukati hawa nyana banyana na Madagascar. Twii, ka SABC 1 na SABC Sport Channel. Nga dubala butaye chibeti. Nga awara ya buraru masinyari. Mutambo wa bubili nga dubala bufumiraru chibeti. Hafu ufaka awara ya butanunga matabama. Ka SABC 3 na SABC Sport Channel. Mautisa nga ututa na SABC Sport.
1: Arali ni detania, titizembo ya hoya. Au edere, obya musubro na labutanu, shafana. Na chibolo cha tato yanu, chila tikoma kapanda. Tingo zanu, zika ni Jehovah Mamelodi.
2: Tata shaka za hanke.
1: Tuwe yandu.
3: Hello.
1: Habei, auna get together na ntia budi. Ine ya tomanga, please call me.
4: Ivani data na yanga Telkom. Ivani mfumizu chidaka data. Tingo za mahara. Nazi fupo muzini chirenga prepaid data bundle ka 29 rand kana ufira. Hobi ya ninga wana chikara chaunga wina mkobe wanu wa 500 million rand. Wazi fupo muzini chigenera tap to win. Dala ni star 180 hash. Kana ni download my Telkom app. Kuto shumamira yuti wao. Telkom. Possible begins here.
5: Mutu mumwe na mumwe ote wanga wabo tereleze yao, muse chishumisa bada. Gauri magondo ni baendanga nayo, bareli na banameli, wote ndi bandeme. Kari tereleze, muse rinyendo ni zaoliba ngapi kana ngapi. Baendanga nayo kabamba resu yamba resu wanarao, muse wachishumira busiku. Rote, muendanga nayo na mureli, nefana na utebeza swayo za badani. Mureli ya songo onwa reira. Genu muendanga nayo, asongo fana la unwa chimbira tini na bada. Gauri mwezi wachimezi, karibu nge magondo ni Parapara FM.
6: Kamodoro, Kalutingo, na Hayani. Ri vapa muzika wone wone.

0: muzika wone wone
1: angiyafakaza la othi ngikhanye isipani ngifuna ukubona ohlani badlala esola sango khala intaba ngayasike manje

0: News, yo dimisa onga yote na one sa GC ya. Iba disera toza mapungo. Kapara para FM.
1: Ndalivhuwa mapholisa vha Northwest vho wana ḽimaga ḽa u bveledza zwidzidzivhadzi zwa mandrax zwine zwa khou anganyelwa u ḓura randa dza dzimiḽioni. Khothe khulwane ya Bulugwane yo hatula i tshi khou ima na vhagudiswa vha 5 vha tshikoloni tsha sekondari ya Vhathuteng ine ya wanala Hadikale. Vha ḓo ita na u pfa nga zwine mudzulaphanḓa wa mbumbano ya mashango a Afrika, African Union, vho Mahmud Ali Yusuf vho tamela mashudu minista wa Ethiopia vhe vha khethiwa hafhu. Haya na mangu manji zwene zwino nga awara ya vhurathi. Fhedzi zwa zwino ndi vha siya vhana Joseph Masimbani no pfarende zwifhio zwine vha nga lavhelela u bva zwone kha mbekanyamushumo ya ndevhetsini nga murahu wa mafhungo. Lokovhela Joseph.
2: Lokovhela zwavhuḓi, ṋamusi kha mbekanyamushumo ya ndevhetsini vha ḓo pfa ḽa u kwamea hune a vha hone nga tsheo ya khothe ya ndayotewa malugana na vhathu vhane vha khou ṱoḓa vhudzumbamo kha ḽino. Ḽiṅwe ndi ḽa uri siya he vha vhuya vha vha ramafhungo muḓivhi kha zwa vhudavhidzani vho Khulu Phasiwe vha ḓo pfa ḽa ḽikumedzo ḽa uri hu vhe na maga o khwaṱhaho a u langa vhudavhidzani vhukati ha vhadededzi na vhagudiswa nga kha vhudavhidzani ha nnyi na nnyi, uri ḽiṅwe ndi ḽa vha ḽihoro ḽa Gazankulu Liberation Congress vhane ra ḓo amba navho ro sedza zwipikwa zwavho zwa khetho dza mivhuso yapo dza ṋaṅwaha. Kha vha lindele miniti miṱanu u bva kha awara ṱanu na vhuthihi. Thiko Shandu kha ḽikovhela.
3: Kan limana na chendra ndi ra muzika shumano na dzingoma dza muzika hala yellow yellow motete sambekanya mshumo ya dzia rowa 326 bana DJ tikoni pa nani misio para FM
4: zagazao zigazao zagazao anyhow bad man now zagazao zigazao zaga

0: Lebitza You Try. Kapana pa FM Alcatel. Ngarimbo Lebitza Ho Madiba Money. Ndia fumi na pezi mini tukunyisa. Ule bena pala kawara. Yabara tikambe kena mshumu ya zero. Riko tendo ra. Yo chaya kavane. Bako chaya. Wanoko jena. Bako jena. Sui nandu chipinga. Pare magondo ni baka duma magondo nene po. Riko tendo ra. Bako enda. Sabu tinga man. Na hapala ka kazulu za dabza. DJ's. Over was fine so LA. But she asked but to go to Takara of the Kwamba Requa, Wunjaboy. Sorry, she told the Nichita Musica of Pio, a Urinavano and Barsahani, a Hachkomra Kwamba Requa, Hoku, a Asikone, a Nahonina Musica away, out of the what a Hoku Kwambare, Corario, a Arkofeso Ningan. Wambaranga hindira. Uchila bale sama rwadu wanuri. Kena wano chimbira michimbira ya maruwa niyana pa matiti ni maruwa masiku waye. Ni mwadizu wana batu wambara. Ngeni ilandira. Zubura kazi pamisho tubwa.
1: Nduna shikete zaone. Subazo ndizi pamisho tso. Nduri zitonga zuko teori. Zibamisho tso. Kana zitu yoto siya nyana. Nduru zitu yoto siya nyana. Zuno nisitu zine batubanji nisi chimbirai. Ni abune dibuwa na bobo ambarangeni undia. Wazana babu ambarangeni undia.
0: Tangane mrori hapa. Na dibu sorry. Zobu dibu di hapa. Huba uichi koto dushike elwazi. Iyo. Kana uvelezwa mini. Nga kauko kwa ambarere.
1: Nanguri ni adimu bona arali ambarangeni landi. Runa ilena ye. Keni la video hii. Ni adizubu wana zori, uko zifa zori ambara shishinini chifupisa. Ngori na ye, wa disa panda nosko chitita pasi. Chizwe chiko koko zwa pasi. Uto jama gama binyana mararu, chiko koko zwa pasi. Uto jaiva nyana rama chuba nengezi klabuni. Chiba chiko titiwa. Na adibu zori, chiko titiwa mini arali, oto vaya ni ujia cheo yori nukwa ambara chichitu. Achito zidwa zori, ara ndato kwa tamai. Nduamba rechi chufufu pingine ndirai. Sono doiti andiso ezo.
0: Bunji awo ni wana nakane wana kane. Bunji awo ni wanori namsa chibaya ni. Mubibi wadiba uamba. Ori ngongongongo eana.
1: No va.
0: Madiba mini boni.
1: Zutambari wawe. Tini chibaya ni nido diba nuambara. Nuambara zwabu. Depezi ni azazori begeni. Usuka.
0: Chambaro wa mungana.
1: Chambaro wa nenge wa mungana kana zindirani ya nefa. Zunro vanacho. Haya ni mubibi yako ni buwana.
0: Uri hapa petu huko dhuvirizu wa mini. And zoe zwa koko zera koko. Nyefa zori kwesa yu ambara marai. Aichano dhifa. Aichano dhifa ihone hone. Andri ezo zoe ya weyo dhivuza zone. Ichi kovori niko fisa lungwe. Niko bajena. Aicha bajena zina. Aicha dhipina ngazula zoe ambaro. Inwe yaba. Taizu ya na watu wa uruani, zita wa rukwama katakane mroni. Haba zinu na watu wa neba uruani, bane, ni haba wana, wa uruani, wa ambara kichi. Nichifu, mara zinu, kaba uruani, taizu ndi hila yopi, zitite zuanga tight. Zitite zuanga tight, ndurichi doambara wa chitifufi. Haba sabu kutisi mfazori ndoambara chituku ndi muruani, mara afya angori ndoambara tight, nduria, haba dobo na mini, au na chitu. Asikwine, uri arali vachiko furi uone zvitu zvipfupi zvivafanana bade vazvifuna nani yo tight baiti ichi
1: ebo
0: ei kwambori zvivafanana
1: ngori tight ndori navi ya nambara chitu chipfupi
0: yeah
1: nambara tighting ngomu tight ya tomobona rai ndio ya zviba hizo zviba zvi zvona kuti vana navu yadza khazvo
0: ndizvo zvinenge kutangana nazvo vatu vakuchimbira hono tovera dzi tight zvino achata zvori baba kwambara mini zvaita sa hani
1: eh abe tight yani funi vatu tikwa Aka tight ya ni todu fachi ito shem.
0: Tight ne? Tight ya na tight.
1: Mara singo bona.
0: Tight kaya ambari wa ambari wa tight. Chotom. Kaya ambari wa mtu di ambari na tight na chikipa chawe. Na matisana ziyawo.
1: Yopere.
0: Ambara, yopere. Yoruga. Na tight yu ambari wa nga mtu wane. Wade wuri ukwe ambari la mini. Isa ngotore ila. Isa wunaji. Ziyawa zukuna. Mara zino. Eya nga paka umune nje. Inga nta. Heyo toera yote nga fasi.
1: Hai, watu sheres.
0: Hai, watu mzima. Ari tusungandira yo. Ene araba kufuri, wone zvamaro zvipfupi, zviyaba fanela ende bafuna zvoni. Vaso kava zviambare, vasa zvishoneri. Vaambare ngori, hezo zvimwe zvimwe dito ngari nango usina vuyadai. Unge una vuyada. Ara zvimwe zvano toyera nga pasi azvi. Lopfa. Tomrovi uri.
2: A hongo cha sala maduva mangana uri ri wana ro rindelwa. U vhonana para para FM. Benvenuti a Venezia. Yezi ndi uri vho tanganezwa fanis. Rina zwote ropedza. Ri vendedza u bva Thohoyandou, Luitirehat na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 October u swikela dzi 25 October. Ndi kha lwendo hulu hune ra ṋamela zwoṱhe dzi bisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruiser. Rendani mulauzi uri arali hu na mbudziso iṅwe ndi hone vhathu. Yo, rendi, ndi hone mbudziso nthihi khei. Zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruiser ndi ḓi ṅwalisele kha vha lwendo wa ṅwakani na hoi ra.
3: Morobi Financial Services na Santam vha kuvhangana ofisini dza MFS fhala 52 Beggar Street, Luitrichard. Ndi ḽavhuṱanu ḽa dzi 9 October 2026. Heḽi ndi ḓuvha ḽa u ṱuwa na vhaṋetshedzi vha tshumelo dza insurance na u sumbedza mvelaphanḓa yo no swikelwaho nga Morobi Financial Services sa Risk Advisor. MFS ndi vhaeletshedzi vha ndindakhombo dza dzigoloi, nnḓu, mabindu na ndaka iṅwe na iṅwe. Mbekanyamushumo ya vha nḓilani kha Phalaphala FM i ḓo hasha twii ubva MFS. Morobi Financial Services ndi vhaeletshedzi vha ndindakhombo vha ri mulayoni. FSP 42997. Morobi Financial Services, you always enjoy peace of mind.
0: Kela miniti ndi ya malo gonyisa u livhela fhala kha ora ya vhurathi. Ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo kha okhethwa ora mbuḓa wa fhala ya ndi wa rambuḓa fhala mapate na vhushonisani Margaret Sivaga u bva na fhala Lomunda Gelebe, muvhumbi Makhaga Mthivi fhala Tsani Tshitavhani na Rolivhuwa Ndanduleni fhala Tshisauru Thavhani na Khashani Mthivi u bva na fhala Vondo ya fhiḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo swika Mulaedza u fhiri ḓuvha ḽa mabebo ḽa Loveness Magada wa Lomondo murahu wa Thavha swika Mulaedza Innocent Khorombi u fhala Mashawana wo swika Mulaedza na Nhlangano Elton Baloyi ane fhala Manamani na Mulisa Tshifaro ane fhala Manamani na Lufuno Maluleke ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo na Khambavhelo Ramuhulu na Mpho Ishmael Tshisevo fhala Mapuloni na Maungani Tshipiwa wa Tshibvumo Takalani Tshisevo Mapuloni ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo na Mboniseni Masengani u bva na fhala Madumbi ja Zone 2 Mulalo Mudzaedzi u bva na fhala Thembisa ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo Baloyi Amukelani u fhala Muraga u swika Mulaedza na henefho na Ndanganani Constance Mavhunga na Lindi Mulalo Magoro wa Murimbiwa wo swika Mulaedza na henefho ri khou livhuwa nga maanḓa na wa Funzani Khwathelani Ngulani fhala Mundalamo Mundalamo fhala Shandima na Sharon Ramkosi wa fhala Dutuni ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo henefho na kha Muleya Vhuṱali wa fhala Lukau Dawaila u swika Mulaedza ri khou livhuwa nga maanḓa khathihi na kha Matakanye Robert pfhi ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo Siaga Julia u fhala Mangomani ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo na kha Khotsi Ori Phulusa na Rinaye pfhi ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo khathihi na kha Mulondo Dzivhani na vho Dzivhani Mashilo ane fhala Dobsonville Soweto a pfhi ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo Tshifularo Malopa Gogome ndi wa fhala Njelele ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo muofisiri wa mapholisa vho Gift Mashele ane fha Bulugwane ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo vho Joyce Mulaudzi vha fhala Tshikonelo swika Mulaedza khathihi na vho Joyce Likhaba ane fhala Mukula na Mashapa Makhadzi ane fhala PPD na henefho a pfhi ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo na Kana Mangena Jerry Makhosi fhala Tshitareke na Joyce Talelani Likhaba fhala Mukula na Joyce Mulaudzi ane fhala Tshikonelo na Mashapa Makhadzi wo swika Mulaedza Musecho wa Ḓivha u fhala Mbilwi Tshidaulu swika Mulaedza ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo na kha Demana Pit wa fhala Tshivhungululu wo swika Mulaedza na henefho ri khou livhuwa nga maanḓa ri tshi khou ri vhathu vha vhe na ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ḽa mabebo ndipone vha nga vha vha hone hoi a ri nga litshi na vivo a rina kha vhoṱhe vhane Mulaedza u kona u swika khezwo.

0: Arichari Lokovela ndi madekwana ri kho vhatanganedza ni kila tshifhinga tsha mbekanyamushumo ya ndevhetsini vha kho ṱanganedzwa nga Joseph Masimbani na musika na mbekanyamushumo ya tindothe ndi kha ḓivha na Innocent Mashamba na Rodzani Khalushi mubveledzi muhulwane u hone Elwani Mativa hafhaḽa mitshini na Cedric Temba muhulwane wa ndevhetsini murendeni Clementine Melita Mohali na ene u hone kha mahulwane ane vha ḓa pfha kha mbekanyamushumo ya ṋamusi vha ḓo pfha ḽa u kwamea hune vha hone nga tsheo ya khothe ya ndoyoteaho malugana na vhathu vhane vha khou ṱoḓa vhudzumbamo kha ḽino ḽiṅwe ndi ḽa uri sia he vhavhaya vha vharamafhungo muḓivhi kha zwa vhudavhidzani vho khuluphasiwe vha ḓo pfha ḽa ḽikumedzo ḽa uri hu vhe na maga o khwaṱhaho a u langa vhudavhidzani vhukati ha vhadededzi na vhagudiswa nga kha vhudavhidzani hou ha nyi na nyi uri ḽiṅwe hafha ndi ḽa vha ḽihoro ḽa Gazankulu Liberation Congress vhane ro ḓamba navho ro sedza zwipikwa zwavho zwa khetho dza mivhuso yapo na ṅwaha ndi hayo a maṅwe mafhungo ane vha khou ḓa pfha kha heno mbekanyamushumo fhedziha ro ḓo davhidzana sangamisi kha mbekanyamushumo ya ndevhetsini hune ra khou davhidzana kha siaṱari ḽa Facebook ndevhetsini kha Phalaphala FM siaṱari ḽa tshiofisi ri khou sedza fhungo ḽa vhatshumelo ya ni nga ri vha muhasho wa pfunzo dza pasi ya sekondari vhane vho swikisa ḽikumedzo ḽa uri hu vhe na maga o khwaṱhaho a u langa vhudavhidzani vhukati ha vhadededzi na vhagudiswa nga kha vhudavhidzani ha nyi na nyi sa dzi WhatsApp na dzenedzi dzi Facebook ṋamusi ri khou tama pfha kha vhona uri vha ri mini nga u davhidzani honohu ha vhagudiswa na vhadededzi nga kha vhudavhidzani vhune ha vha ha dzi WhatsApp na Facebook vha ri mini nga u davhidzana honohu ha vhagudiswa na vhadededzi hune vha ḓi davhidzana nga kha vhudavhidzani hohu ha dzi Facebook na dzi WhatsApp kana ri tori vhudavhidzani ha nyi na nyi vha rumela pfuwa havho kha siaṱari ḽa Facebook ndevhetsini kha Phalaphala FM siaṱari ḽa tshiofisi ndi henefho hune vha ḓo ri wana hone phanḓa musi ri khisedza fhungo lashu ḽa u thoma thomerani mavhengeleni dali
1: Mbulungo, musi tshifhinga tshi tshi swika, vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fhano vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Plani dzashu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa u ita khumbelo. A vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibammbiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona, kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu saathu fhela awara dza 24, nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128, ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: U litsha u daha kana u vapor ndi iṅwe ya tsheo dza khwine dzine vha nga dzi dzhia vha tshi itela mutakalo wavho. Vha vhuyelwa nga u vha na mutakalo wavhuḓi na tshikhala tsha khwine tsha u tshila tshifhinga tshilapfu. U daha zwi vhanga vhulwadze ha pfuku, vhulwadze ha mbilu, u oma lurumbu na vhulwadze ha khombo ha mafhafhu. U vapor zwi na khombo. Muvango wa u vapor a u tuvha mutsidi fhedzi. I na nikotini na dziṅwe timbyana dzi songo lugelaho mutakalo wavho. Nikotini i sika dzema ḽipi nahone i khombo nga maanḓa kha vhaswa. Arali vha tshi daha kana u vapor, u litsha zwi nga vha konḓela nyana. Fhedzi a vho ngo tea u zwi ita vha vhoṱhe. Kha vha wane thikhedzo ya u litsha kha tshiimiswa tsha zwa mutakalo tshi re tsini na ha havho kana vha founele nomboro ya 011-720-3145 u wana thikhedzo. Mulaedza hoyu vha u ḓiselwa nga muhasho wa lushaka wa zwa mutakalo.
3: Ni khou ṱoḓa tshitentsi na dovha na vha na khaedu ya uri na ndi nga tshi wana ngafhi nahone nga mutengo wa hani. Phindulo K hangei Shongozwi ha musanda wa Venḓa vhone vhaṋe vho tshilwa vhusiku makhado mphepho ra mabulana. Hu na zwitentsi zwi si gathi nahone nga mitengo i no khou farea. Honeha kharali ni tshi ṱoḓa u ḓivha manzhi ni nga vha kwama ṋamusi kha nomboro ya 082-045-8859. Nomboro ndi 082-045-8859.
0: Mbekanyamushumo ndi ndevhetsini fhungo ḽa u thoma ndi ḽa dzi phuresidennde vha kale vha ḽino vho Thabo Mbeki na vho Jacob Zuma vha khou lavhelwa u ṋea vhuṱanzi phanḓa.

0: Le horo la Gazankulu Liberation Congress kana LGC le kodo jenela kereto mikuse ya poka mingo ni masipala kitiriki nicha bembe lo ditika nga zupiko wa fumi. Asilo toma le horo helo lichi jenela kereto bembe he kereto ni zupirao lo jenela kereto kitiriki nicha bembe na kitiriki nicha mupani. Peze ufa zupiko wa kereto za le horo lenelo la GLC kana Gazankulu Liberation Congress. Rukomba na nketeni wana dhrobu wa tulamela wa le horo lenelo ni botedi na mandive. Rukomba tanganeze ni madekwa na vo ni mandive.
1: Ni madekwa na vo di wa chicheresi.
0: Ya
1: na muhashi
0: uyanga mutebe wa lihoro ningari mutebe wa IEC lihoro la Gazankulu Liberation Congress alikuto jenena keto kami ngomi maspala ya po kistiriki nicha bembe ndi kami maspala ipiyo hune wako jenena keto na ure ndi ngani kami ngomi maspala basa kwa jenela
1: zazino dosimbezi za ori ange mrao rodo jenela zazino ro jenela kami maspala yote ya pano ni bembe ndingatori zazino ro registera Limpopo yote ro registera yote ngwa ro do bona zuri li horo heli noni li kha demand so ra bona uri ndi khwine ngori zwa zwino ri khoya kha edinoni tikhetho edinoni dza masipala mwana mwane abana vho dipi awe a kha munwe masipala uya nga mi masipala o pambana naho a konori a kono shumisa dzikhetho dzine dza khou ḓa nga dzi 4 November.
0: Ndizipio zwe wabona mi maspala yeneyo ine bako jene na kayo wabona nisa kuchimila zwabu disiani na mabusele nda ulo nandiseze chimila zwine bako tutuweza uri zwaba tutuweza uri ba jene le keto
1: zizwa tutuweza nga manda uri rigenere hizi noni keto hizi noni ndu wabona chumero ine aiko wahone uba 1994 watu washu wotambuzwa ndiso ndido rindi taluchedze hapa noni nga ndi chikwamba ngoto ralo hapa noni vachicheresi na muhashi ndido to pa zwithu nga u dodombedzwa zwine hezwo ndi manifesto ndi zwithu zwine rine rikori ri do zwiita rine ri khoto shuma nga zwithu zwine zwo leluwa nga maanḓa ri khoto shuma nga milayo ya 10 commandments. Muhashi karali vha tshi nga to pa tshifhinga vha ntendela uri ndi kone uri ndi bvise heyo milayo ya fumi ine i ḓo kona u ḓisa tshanduko kana i ḓo shandukisa nyimelo ine ra vha khayo hafha noni kha hetshi tshiṱiriki.
0: Kha musi vho ḓi fara nga uralo ni thema ndi rengise vha ḓo kona u vhuya vha tshi dodombedza hezwo zwiṅwe zwa zwipikwa zwavho zwa fumi vha ḽi fare ngo to ralo.
2: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho fumi raru kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo namusi SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
0: Rikoli wavho fara ngoralo vhone mandivhe ri bvele phanḓa na u sedzalani ḽa zwipikwa zwavho zwa fumi uri ndi zwipio zwa ndeme zwine vha ri hezwi vha ḓo zwi rangisa zwone phanḓa arali vha nga khethiwaho vha masipalani.
1: Milayo ya fumi ndi i tevhelaho hafhanoni muhashi na vhathetshelesi. Mulayo wa u thoma koyu hoyu mulayo wa u thoma vhathu kharali na humbula nga hetshiḽa tshifhinga tsha muvhuso houlani wa kale ho vha hu si ne zwithu zwo no pfhi EPWP system zwine vhathu vha vha vha tshi khou u tholiwa dzi 3 months, 4 months vha fhedzisela na dzeno na dzi salary dza hone kana miholo ya hone vha tshi khou i wana nga zwo teaho. Mara rine ri khou ri sa GLC ri khou ri EPWP system kha i fhelisiwe, then masipala u vhe masipala wo ḓiimisaho une wa khou shumisana na public works u tshi khou ḓisa mishumo ine heyi mishumo i ḓo vha mishumo ine ya vha ya permanent. Ngauri musi vhathetshelesi musi vhone vha na mushumo une a si wa permanent vha ḓo shuma mushumo honoyo wa 3 months vhana vha khou vha vhona vhone vha khou ḓa na saga ya mugayo nduni. Heyo 3 months yo no fhela vhone a vha tsha kona u ḓa na iḽa saga ya mugayo nduni vha swika vha ri mini haya. Ndi wone mulayo wa u thoma EPWP system a i fhelisiwe. Ri ya kha mulayo wa vhuvhili thulamela hu ḓo tshena vhusiku muhashi na vhathetshelesi nṋe ndo ri ndi tshi aluwa hafhanoni ndo aluwela ndo bebelwa hanefha thanḓou ndo aluwela hanefha rori vhusiku ra ri tshitamba na bola kwano ni tshiratani mara zvino swisilo tobo vha kho vhona zvino no kovhela ḽi kuto kovhela a tshi kona u bva hafhano ni ndanda ri nga ri ndi ko uri ndi kho to ri ndi to endanyana nga nayo ngori hu na swiswi ende zwi kho ita mini zwi kho ita zwi kho promota na vhugevhenga vhugevhenga vhathu vha khou phakiwa hu tshe ḽi sathu to kovhela sathu no ya gai zwino rine ri kho ri sa GLP ri tshi to dzhena ngori ri a zwi ḓivha zwori mavhone a zwanḓani zwa masipala ende mavhone uri a shume ndi mushumo wa masipala rine ri ḓo i rekta ra imisa na dzi Apollo ra kharali hei sisteme ye ya pangiwa nga hoyu muvhuso hoyu wa tshanḓanguvhoni i tshi khou shuma ya haya mavhone ri ḓo sedzulusa ra panga ine i ḓo kona u shuma ya vhonetshela hoṱhe u bva vho bunje u ya hanengei vho Maneni u ya hanengei vho Lwamondo thulamela yoṱhe yo fhelela
0: pulane ya ḽihoro ya tori
1: nda
0: pulane ya ḽihoro ya tori masheleni ene a u thola vhashumi a vhe hone ndi ifhio
1: pulane ya ḽihoro muthetshelesi na muhashi masipala u a fhiwa budget musi masipala u tshi fhiwa budget une u kho tea uri u i shumise heiḽa budget masipala u funela u dovha futhi a ita na zwori kha yeneiḽa budget a kone u vhona uri a nga dovha futhi a ita zwori hu kone uri hu vhe na maṅwe masheleni ane a kho dovha a khou ḓisa maṅwe masheleni ndi ḓo fha tsumbo nga hafhanoni ri na dzifekitiri hedziḽani dza shandima dzifekitiri hedziḽani dza shandima nga mulayo nga muvhuso houlani wa kale wa khethululo hedzila dzifekitiri dzo vha dzi tshi kona u ita uri rannda ya fhano i kone u vha na maanḓa nga tshenetshiḽa tshifhinga tsha mutahafu yo vha i tshi kona u vha na maanḓa zwikoloni tshi kona u ita na mini ngori hafhaḽani fhethu hedzila dzifekitiri dzo vha dzi khou ita mini dzi khou ḓisa mishumo ndi uri fhethu hune na vhane vho kona u ita hone uri hu kone u vha ikonomi ya hone i ḓibve na mishumo hu a kona u ḓisa dzi investa vhathu vhane vha khou bva huṅwe vhathu vha futhi vha ḓa vha vhuya vha ḓa vha shuma zwino rine ri khou ri na hane maḽa mavhuru vhe vha ṱuwa nga after 1994 rine ri ḓo vha invita futhi ra vha vhidza uri no dzi factory kedzi masheleni khara ri na budget kei ndi zwifhio zwine ra nga kona u ita uri ri thusane nga tshashu uri ngori rine riri ri pfha nga vhathu ri thetshelesa vhathu kharali budget i hone vhathu vha khou funa ri khou funa u dovha futhi ra beela kha vhathu ra ri budget kei ndi tshini tshine ra nga ita uri tshumelo ya hafhanoni thulamela i kone u ḓiwana i ya phanda nda
0: nga minete muthihi na hafu masipala wa thulamela ndi wa vhuvhili u vha na mahoro manzhi vunduni hune wa khou tevhela wa Polokwane kha mahoro ene a manzhi ngaurali kha vha ḓo amba na muthetshelesi uri ndi ngani muthetshelesi a kiteo khetha Gazankulu Liberation Congress nga ḽa ina ḽa ṅwedzi wa Lara minete muthihi na hafu
1: bone wai vha tshi tea uri vha khethe Gazankulu i khou ri ngori hezwiḽani zwa muvhuso houlani wa kale zwo vha zwi khou shumela vhathu rine ri khou yo vhuyelela kha yeneiḽa sisteme yeneiḽa ye ya shumela vhathu ye ya vha i tshi kona u ita zwori mishumo i vhe hone i ya vha i kona u ita uri vhugevhenga vhu si vhe hone i ya vha i tshi kona u ita uri na musi vhana vha tshi khou aluwa vha aluwe vha vhana vhane vha vha na discipline
0: nketeni wa vhanaḓorobo wa thulamela wa ḽihoro ḽa GLC vho Teddy na Mandivha ri khou livhuwa tshifhinga tshavho a vha madekwana vhoṱhe
1: nda
0: ri khunyeledza nga vhuraro ri mbo ḓi vala aya a kwamaho zwa khetho.

0: Para para FM ya kabara si akasho ya Afrika Shpe mbesa lena mandari redhi ya ramba na mkuri isi ni Juele Masuta Ebaba nei tuwa nama tuwa ni matofu na mutu kana si mutambi bambu mbisa shore ndi muporofita shumaka shore ndi tira zina kukuri sange mutani wa Blake Lebanza sala na mshaka abu udhisa na abu unji ya matuwa nama wanala shitara kene shine shaba chave mbesa shone mkuma wafuni watikezu wa mbole ya shwa mrenji koyu ndinai mkuri sila kwa mera
1: loko wela bili mpelezi na batichiresi
0: Mugurishi, vengeni yopira udana musi rako disoko fama baribari ore ungaru na kono zeyo ure mugurishi rudomu wanashikotu wangia kuruga inaitia donero mubana one ungari una ungo uneba kusumbe zaba kutoda ashida nishu mbura nene nchipesero amba ni musi nija nishiko seza the beast ure inekwe purusa uneba bahone na sumbe zoro pezi ya mshaka mnena banao mugurishi nabo ndune anidhibi zoro machalunga itia mine
1: ndizone atiwe chimwe chikina boi chipundo chikatupura wawana ara kuno kujifarafara wadaone no vibha chizovidza ngandira yone so ndingari ubanike murana because diva zvori ndiko dotu wanda yakakuruga mafungo ravara vafedza uchosala mwedzi kuri legi yofela mara vori asitsune wanga vako zviamba ngori ya kwacha mimwe ya batambi tamo na batavini nanga inenge ikakuruga na uri zwa zvitsudzira zvotendera ni opa kha vha gudisi na na vhaurwane vhari vha zwitwa vha ratanganirana so mara vhori unga tamba tshithu nga tshila tshifhinga ngori ho voka di ich kha dili wa kuruga kuruga vha kha dolela u kwatsa u vha u kha vhuimo ha thoma ndeno the beat mone yabai kadi ichi kadi bakamba ya u urela u ponyambato
0: mugudisi zviko sumbedza zvino no dova na umela murao ndi misebe muwe msebe ngari kwa kachanda chola wa dova umela kachanda chine chava cha monde
1: atune arle ya asa va ukovela uti wa kubakuwa isi nipembe ni devula so ya andingari oda mtu wa dilabele sabo situ zuko chimbirisa hani ndati wana ori timu ayikote ita zavuti ndi tango na nende ziko kondela nyana uvi uto umela ndava mtu sa mkudisi sazina nando dole sova mkudisi bende anea oranga panda so ndavono ori chakwine for atiko kono to uto generela nga ndila ine nda diva ndi generela sanga ayo kusikela une nda nga ita orika ngo zingelele zi shanduke ebe nga ndaze zo mutu ajitika ngo zi tutio tomato oela avono ritu zane kwa ziti sani so davono ri ndiko jesa chiki nga ori ndito oele ndi kwine ndi ambe na vrana panda zono ndo ambara vrana panda nda umbela bachaza kiaselao ndani kuruvereza ndiko puputela uri ndiko mbona ngari uri tshimbira zwa vhudi ndi mbi tshelo zwinda thusa kha mukori timu i dzange murao ne avha wana ndi na musi rada ra skala ra swika kha tendelano nga murao mutangano mu futi wa madekwe so ndi ngari ya ndo ndiko humela fhethu hune nda u ḓivha fhethu enda u ḓowela na vhathu vhane ndo no shuma navo so ati khoya fhethu huswa nga nnḓa uri zwe ra ita kha khalaṅwa yo pfhukao a zwi ambi tshithu ngori u vha u kho tea u dovha wa thoma zwiṅwe zwithu ndi kubola yeto ima nga ya nḓila
0: mugudisi no sumbedza uri ndo pfha uri nda ṱuwa kha musi na thimu inga bvone ya vha hone ni khou amba uri mini
1: ndi vha zwibizi ende ra lavhelesa kha mitambo ye ra itamba ngari ndi mitano na mivhili hayani ro ḽiwa mitambo yoṱhe ra ya ra ḽiwa muthihi nda ra lingana muthihi ra wina muthihi zwino arali vhathu ri khou vunduliwa ngoralo hayani ende a huna na mutambo ndi o tou vha mutambo muthihi wa Stellenbosch we ra ḽiwa nga tshikoro tshithihi kha gumba heyi miṅwe ri khou tou buduliwa zwa tou pfhala zwi zwa vhukuma badi so nṋe ndi na kushumele huko ndi nga shumisa kone kana nda ḓowelisa kone.

0: Rilingedza uita nga une ranga kone, richitela vafuno vashu musi richika dhichira. Ndingani risavasi na chirunzi chauya hoya. Clientele Funeral Plans ibadela masherini. Badova hapo vawana chumelo zao renga zhuliwa, uendeza na utibula tombo. Mbuyelo za mathakeni na ropurero ropasisa ndi zwavo. Clientele Realty ibanea mbuyelo zo kete yao nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ani parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiso chiri mulayoni na tendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Realty ndi mbuyelo I fulufhedzeaho ine vha I ḓisela nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayoti wau I online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Vha nga ri doba na musi vha mashango ḓavha kha DSTV Audio Bouquet Channel 811 kana vha ri dalela kha www.parafm.co.za.

0: Maji dumavi kavala ndo kana madikondo la musini vako tanganedza nobekanya mushomo ya riya dza vha vhothe vha ḓo zwiamba na nyizwi na izwo ra ita no dane fatsini afa ri to vhoto ralo kwa marothe afa ya swika zwezwo awara ya vhufumi na vhavhili echi swika hoi the blue one achitoba vhudawa achivanga u to rali ri vha tshikaralo ḓiphina roṱhe kadede as the brothers thing love thing amanda ne for let's lay together barabara ya fm koporasi ya khasho ya afrika tshipembe zwino kheile ndi fumi sibe minete na rusi ya wara yashu ya vhufumi hezwo zwoṱhe mutshi vhesi zwamba fhedzi vhaṱanganedza kha mbekanya mushumo ya ri ya zeza ndo bva zwino swika zwezwo isitori awara yashu ya vhufumi na vhavhili ro takwa zwavhuḓi fhala nga wara yashu ya vhuṱahe nga murahu mafhungo awara yashu ya vhuṱahe na musiwana wara tshieda and given na au fhedzisela madokondola na musi maṅwe mafhungo ane matshelo ngeni nga wara ya vhuṱanu nga matsheloni vha ḓo vhaṱanganedza na vha kha barabara fm ndivhese nga maanḓa vhathu vhashumisani vhararo tona vhonekhelela na musi ḓuvha ḽa vhurathi ḽa no ṅwedzi wa tshimedzi kha ono ṅwa muthu fhedzi ngwa wa gidimbili fumbili rathi madokoni nga kha hoyi ndi mufusi mphira fhanḓa ndi ri khou imaimiwa u khou yiwa fhaḽa no shela hone zwivhaswa dzi khou nwisiwa goloi ya fhanele mimoḓorofo i khou sheliwa ri ri sokou ḓasa ḓadzisa mano zwezwo i tshi ḓo ri awara ya fumi na vhili i tshi ḓo takuwa hafha peṱirolo hafha kana zwone zwivhaswa tshi ḓo ya nṱha zwi wano ri hai ro lingedza nyana unga lugisa nyana afho itela uri ri songo ṱavhanya u kwameya ngoho ndi ya uri hayi ho ṅwedzi na ndavha kha mutshilesi u ḓa miṅwe miṅwe dzine nda ḓo konda nga maanḓa fhedzi kha ndimbekanya mushumo ya ri ya dzi nanga mafhungo ane ya lufuno vho hi na hei a re ḓi dzi to vhuyesa nga maanḓa afha haaḽa mafhungo apfhi hei ndi a kona u vhona muthu anga fa a hangeini ndi a kona u takuwa lunganangana kha ṅwedzi u nga ri kha uno ṅwedzi zwi ḓo fhungudzea ngani ngauri dzi to vhuya nyana hei i khou gonyisa nga maanḓa na yone peṱirolo na rikhomba nga yafha ari ḓovha rikhomba nga mafhungo anela aranda dza furaru angeini vha zwi pfara hayi ho tshinyala tshoṱhe fhedzi madiko na vhuḓimbitshilesi ndo vha ṱanganedza kata dza roṱhe ndi kha ndimbekanyamushumo yoṱhe uri ndi ndo vha sedza ndi ngafha mulilo ḽa mutukutukulo wa lufuno kha vhaḓe na vhone vhake wavho vha hangwe nga mitsiko ya zwivhaswa vha hangwe nga mitsiko ya ḓuvha vha hangwe nga maneto matsivha na zwoṱhe zwa ḓuvha kha vha vho ziposela kule angeini nṋe na vhone ri khou ṱodzela lufuno yo swika zwezwo i ḓo ri awara yashu ya fumi na vhili kile think over kha Tony Braxton speaking in tongues na think over kha Vanessa Williams where do we go from here ndi yene nga kha uri tambula zwinga kenbeke nyamushumo ya riya zesa ndi sabunga ngangeni think over kha jikwara cornerstone nda mbona nda mufuna avusi nova atandiwe na msani mcj and funa inwi ndi yaza taka kutakucheza ngazo kenbeke nyamushumo ya riya zesa na musa rekoda kenbeke nyamushumo mchizo parabara fm lifhasi la muzika lo jakiwa nga nḓila si yavhuḓi nga murahu musi murumulu wawa nga ngeni kha ḽa USA ndi musa varikhomba ngeni mune Frederick Anthony Jackson ane wa mudava khwine nga ḽa Fred Jackson kha ndipekenya ndurikhanḓa utshimi ya muzika wa soul na R&B ndi mune no ri siya fa kha ḽila mulo vhafa ḓuvha ḽa vhuṱanu ḽa no ṅwedzi unara vha kha ṅwedzi wa tshimisi ṅwana wa gidimbili fumbili rathi ḓo ḓi amba zwinzhi nga hoyo munna Fred Jackson kha ndipekenya mushumo ya ri ya dzidzo zwa zwino ndi tanga ndi pfuke nga hafha ndi badele u vhuya ndi kandela phanḓa ḽo kovhela
1: ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila ndi ngani ri sa vhasii na tshirunzi tsha u ya hoya Clientele Funeral Plans i badela masheleni vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa u endedza na u tibula tombo mbuyelo dza maṱhakheni na lulafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno SMS ani phalaphala kha 37128 ndi 37128.

0: Clientele Life ndi chimiswa chiri mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela. Zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za.
2: Ya musi ndi tshi lavhelesa vha kha khambana yanga ya sumba tshifhinga ikhumbudza uri hai ndi fumbili nthihi fhedzo minete ro si awara yashu ya vhufumi ndi tshi Phalaphala FM ri kanele phanḓa zwa zwino nene mbekanyamushumo ndo ḓi sumbedzisa pa uri heno mbekanyamushumo namusi i wota kutshedza kha vhone nga mbilo dzo pfa vhuṱongo nga mura musi muri muhulu wawa nga henefha kha ndachumu ya muzika Alikhula ndi ene muṋe Frederick Anthony Jackson anehi ri mu ḓivha nga ḽa Frederick Jackson ndi muṋe nanga khaye o bikwa henefhaḽa nga ḓuvha ḽa vhuvhili ḽa nuṅwe zwine ra vha khawo nwa wa gida the futhano sumbe ngeni murahu mashidu mavhe nga murahu maduwa mararu opembela dola la mabebo oya risio munna Fred Jackson ndi munenga kha yen apakanda chimi ya muzika fanoni oya tumbulwa ngeni murahu ngeni nga mfumakadzi vho Melba Mo kanda chimi ya muzika nga muramsi nae po vho mutumbula vho mbona kho imba kha inwe dzina club nga kha la USA kolongo wa gida the futhano ti vha zwi for hyman hapo na vhukono na vhutsira eba ba mujia eba bashima naye fhedzi he na mafhungo imba oi munna Fred Jackson nga muram o hula fhala tukuto alu tshilangeni Harlem angeni kha New York City ndi ane po ha vhachita mafhungo ya ḓuvha na kuimba kerekeni ndi ya fhala ni White Rock Baptist Church ndi ane po ndo lola muzika kanone o lugisela ifila u imba hi zwa thoma hone ara ra wana ngango achina vhatangane fhala no mveledzo muzika vhe vha ḓifhedza vho thusana na yongola vhunje nyimbo dzawe ndi vhone vhane mulwane vho Paul Lawrence ebe vha mutendela nefha uri zwe zwa tshi tou bva nga tshikoloni yangeini ambo na vha muraḓo wa tshigwada tsha Lawrence Jones Assemble ndi ḽo ḓivhesa LJA ndi hanefha ra wana lwendo lwa muzika muswana Fred Jackson ri mbo ḓi namba lu tshi aluwa lu tshi ya ra wana khola ṅwaha wa gidi thefu malo ina havhalani vha Capital Records nga mura musipo zwi pfura hai mani hu na vhukoni na vhutsila hafha vha tenda mune ya tshikhali tsho nga shuma na henefho vha mpha kontraka ine nga khayo ra wana tshibegwa thandela yawe yo tou thoma thoma i fhedzi khou bva khola ṅwaha wa gidi thaye fumalo ṱhanu ndi ila thendeleni nga khayo ya vha na title track A Rock Me Tonight kana ndi nga lina mbunji ya vhathu tshi amba nga munna vhane Fred Jackson na vha mudivha nga maanḓa nanga lelo dhinga A Rock Me Tonight so zwino mutitshelesi kha vha ntendele ndi topola dhinga lavhuḓi nga maanḓa ubva kene munna Fred Jackson heḽi dhinga liitiwa Look Around kene mbekanyamushumo ya riazeza Phalaphala FM ri khou ri mia wawe nga weḓele nga mulalo Fred Jackson.

All I'll ever ask, Freddie Jackson, Parapara FM, kubrasa kasho na ya Afrika shpemzo shno kila ndi fumi radmina tukonyisa uyange ni kawarashi ya fuina buti dingalab dinga mandalelo uvaka uyumuna Freddie Jackson na rukur aywa kaya wadinga mralo hoi mzika warisia na wehi chito bachono chumbuzo cha wachina tuza zura lechiraro mwere ruanga acho ngante na wehi mbo muna hi nakama puka ya matamja ya kanatone ze filmu odishira mre njen achuko dhimba humwe hii odibona na kalita amja lingwe la arwa jidwe la film nituwa King of New York ya walongwa wa gidida thefu thai obo narani ipo muna na rukomba gaya puno ni Freddie Jackson arwa jidwe la film kanalita amja lidibia sa All Dogs Go to Heaven kuna lingwe dhingalo imbu wane ipo lia wako imba ene mune Freddie Jackson ashku imba na makazi Irene Karan dituweti abdinga mandanene yone na yone makato iwana abangayifuna ngahoyimona Freddie Jackson ndiramsika nanga kai mchizo wa Prepare FM ori pa madinga budinga manda anena namus rikadithi pina zanga manda ngaho hoyimona Freddie Jackson leo ni dingle nanga kalo love kai mawufumi na wubiri angi nika the Billboard Hot 100 ndi hila singi nanga kayo yaitua he'll never love you like I do madinga litua love is just a touch away dimango madinga ni ayo omu jemu bepe drop dinga manda jitakata chumia mzika hoyo Freddie Jackson ungangwani manga madinga manjinga manda madinga ngavo you are my lady lingona madinga lena lelo lela shimo zobinga manda la top azi chats yangi nika zone the Billboard Hot 100 lo dinga msili chifa ngawono ni mona bane ndi hoyo mona Freddie Jackson mono arsia nefa kalel dwala mroba parka dromia wa wenga wadinga mraro oshumanga manda kola ngawo gidi mbere fumi na kola oyancha singirin ndinga dwala ufumiri ratla ngwezo wa tangure kuna singirine yenga kayo yewayo mwari wa ngahoi muna Dustin Deb Dewey akutusana nino ni muna Gregory Bowman na msuwa na Cameron Corvette na wino ni Bertram Ford Jr. Heli ya dingale tuwa Love and Satisfaction nilunga la madingale nino lo vangi kwa longwa wakini mbirifumi na ngahoi ni muna Freddie Jackson rikadirai wa mwenye wawe nga wadhele nga mwenye wana dinga hufakaji kwa rasel kala itua lose control Cisco incomplete so chuna kani dupanda ni mpika mshumo ya ria zeza zaka mizimti jeli sindi chivu ya po kari ya mbika 086 000 2503 ndifenga wunor na watu wa hani wako zaza nanya po na wana mpika jeli lana musido waliko nanga ndrade kia zuko konya zuwa suman zuko zuko ita musi ita wahi fukanga angeini wachibona denga la mbiri yao. Ngangeni kwa WhatsApp ngangeni 072-897-8325. Waposa nepo mreze ya voto recorder ya WhatsApp. Tendo wachirumena nepo wachifukise mitete ya furaru thano. Kwa kutuwa na ponga kebala auto record ya weyari minete muti ya nganga mitetu ya munga uru ngantha. Zunenzula chifese kwa tamme mreze ya weyirumena po yindore wafukise chochifika china ndamba chona che mitete. Wachiri mitete ebanga wakono fese za imu. Mi tete wa tukwa mga mi kazi seconds zino isango fuka mi tete ya furaru thanu mirezi ya bubachi rumela fara ni kazi 072-897-8325 ndichibi yafo ndi 086-000-2503 ngangi ni ka Facebook si atara chiti chila chofis pada pada FM rinandu misi yote vadi ya basubisa nipalo the blue one nandandi yoni yafo rikoseza roth so zino Michael Jackson you are not alone.

0: oko tsireledzo kha tshitshavha uri anga ṱavhanya vhurothwanchiwa mulomoni afho
1: vhukatipuriwa nga u ṱavhanya tshihabi vona vhathuvane avande guli vona ro takala ndezi ri khou takala ro rali ndi khwine vhathu vhoze mutakalo washu ukho bva gai
0: e ndi khou tenda
1: arali vha vhona mutakalo ukho bva gai ha vha pfhurisa
0: zwi a thafha
1: zwi a thafha ndi ri vhareri ya fana ri toto fana zino oyo utiwa va basikari u rangiswa swona wa tshidumbe
0: o ima fhedza kofe
1: hai rajedana a ti divi uri u na vurhangiswa nga ngomu kha yena lwa mvelo une ene mune a swi vona a swi zwifenana ngauri veini ḓuvha na ḓuvha ni tshi swikafo ni wana kha vhana vhathu vhane volume arali ndo vha ndo i vhea kha 3 ndi mafite mungarayi ndi vhea kha 6 ngauri ndia nkokoda na intshange murahu nga zwifhinga zwa muno wa vhane vho mafenya mphaphuli na vhonefare ndi uri ini ni vhonefare muswa wa zwino rajedana ni vhombulungeni vha kale zwa zwino nipe vhonefare vha tshiri he mbulungeni vhombulungeni vha nda mbulungeni asi nda zwine zwa ḓo bva hapo ndi a ni vhudza zwine zwa ḓo bva hapo ndiri nahona muthu ane avha uri u na muphiko khamusi masiari ha ngova na mutakalo hu na muṅwaza wa mukukulita hanefho houla muphiko ndiri ndi vhanefho ri tshidula vhana vhana mugara riri zwi ambe namusi arali hu si na muthu ane o no ni vhudza kana wa zwi ambe namusi rine ndi zwi amba uri 90% ya vhathu vhane vha khou ntshenyeta veii ni tshi khou hateledza hanefhaḽa vha vha khou feya vha khou ṅwana vha vhoṱhe ndi vha ni khou dangalela ndi aromenti yaveii ndi aromenti ine na sabata tshi zoto rali zwi a ri takadza ri a livhuwa nga maanḓa uri ni a ri tshidulula ndi humbuleni a dzi depression
0: kha i balanganya mitsiko na mitsiko kha i balangana henefho mutaka muvhili hoyi na muhumbulo zwi vhengonani kha ri dzadze navho mukomana wanga
1: hezwi ndi khou sedza navo ndi kha all in order ndita rumi wani khonanya kaso pakapela ni ukumete brako wani khonlange sati otombom
0: lwesa kamanda nefo ha ya ṅwalwa bugu all in order ndi obi bugu ndi kho lwesa kamanda madokana avhuḓi mutombe ndo zwinekela ndi fumbili ndirofumitaminete rosi hei awara yashu ya vhufumi na vhuthihi ndi ri phalaphala vha muyani lokovhela madekana vhuḓi vho ṱwani khezwo vho dvd nga hafho matangari duve kha u sedziwe na miyamulanga na zwino kha vha ḓe navo
2: ndi ḓo thoma nga vho gideon ragalavhana vha ri ndi vho mutsini hafha masowete hafha fhethu nda tshiawela hafha ndi vho daniela na tshivhungulu hafha ndi tamayanga ndi fhedzisela nga mutukana wanga hafha ndi tamulanga makongo bulumake ndo livhuwa upfhi ndi vhe hone nga gideon ragalavhana
0: vho gideon vha vhe hone nanefho ndi khou livhesa nga maanḓa
2: vha dzula hanefha soweto vha ri ndi to ni rumelisa vho ngori vhone vha kone u dzhena
0: vha putadzeputedzo vha ḓo vhuya vha dzhena
2: vha ndi khou putedza itendi ne nda iya tenda
0: vha songo fhela mbilu hi
2: nṋe ndo vhudza ndi vha songo fhela mbilu ho luga bluma
0: madikona vhuḓi ndi wesa tere
2: ndaundo
0: mutombeni ri range ndi fuke nga hafha ndi tshi henefho ri ya phanḓa na 086-3002503 nda ranga nda fuka hafha
3: tsho fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela u sina nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo namusi SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
4: Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhe.

kutianda. Numbara bate mambona kutianda. Bombe baba nyarusa. Bachindi doruwanda bachimwa chitu. Baza divurana ndava mpariwa. Baza divurana ndava chibocho. Ndava chibocho. Ndia disora. Numbara kana ndichemtuku mma. Rija kisindra ni bakugu ngai kupi. Banyinzi mata jeri mata jenga pastere. Baza divurana ndava mrua pano. Nikoshuma chikobo cha mchoro anga ote. Ndia disora. Ndia disora mma. Ndafa ranga mapolisa. Ndipa na jeri mazeri ndiva isanga kutungwa jeri.

0: Songo sell our soul for the money.
1: Chiwe chipinga vanga fareredzea vafiruwa ngangane ya yashu ine vone vaifunesa ya ndiyo ne minie nei. Zino, hai. Pasongwe sambilu kure nga ore sonda ha imwene.